0: wabarakatuhu. Abachie kumide kumayoga china na munana kawumuze mukaga fama busoga royo. Program jetu dembu devono etuwa program dawa eyo kumpine wala. Muzukuru wa chisolo. Banga liyona. Ukubira antimu wayo obude wa mwe. Mutwala omutawana mumbera yonna
1: Royal Radio on
0: okubira nga mutuliriza Katonda we tuli nencha tetulimu mwetuli
2: baba chabazinga waife
0: nti mulimu abali munga tebalimu kabonera akalaga nti naffe encha tugenda.

0: Era nti Allah wakuzizza omukubo mbiriri obabo mbiriri nibabira nga bakuze webali nga bawedde ku mpagala bakujjanja babuli sawa bakuliridde bombi webali obayina nakutuma kino nokyerera gamba sikyagala Maufi Togeza ako kumwekanya Togeza ako kubira ugamba Ah mama nawe Togeza ako Allah chigani Kubira ango wa mugonvu jebali Kambirenga temuga tanzikiriza Mama Museveni side Tata mkatulichi ate goli musilamu. Mama mkatulichi tata mkulistayo. Oli mkulistayo, mama musilamu, tata si musilamu. Toleta noga tebi ntubino. Deka embera ze dini za zibawuli na yate mkwata gana mutonde. Allah agalobele tachi ne mama o. Ayagala obeere wamu ne taata wo. Taawo, oyina agamba nti omuzadde ye Katonda wa kuno mu nsi. Omuzadde si Katonda. Kubanga Allah tose kulaga n'agamba nti waqadha rabbuka alla ta'budu. Oyo agambiddwa okubeera nga yasinzibwa Allah. Gwe tekeddwa okusinza. Omuzadde taba Katonda. Allah kyatulagira nga kiyayisaamu nze okubeerawo naawe okubeerawo Allah yisiriza mbazadde ababiri wakati mu kusoomoozebwa getunuulira mukazi ogwo oyina ati okuzaala ogenda kuleeba okuzaala Mama o yewayo, tata o neyewayo, nabiranga labiride mama o okuva mu lubuto, paka mukuzala, paka nolwaleero.
1: We love you dada.
0: Watala.
1: Isaifa yafuni omuwezi, kwetu wa
0: iso kawalongo ufu.
1: Umiti mamu wa ile, uri musoka la kaisan.
0: Allah ya gamba subahana watala, muswati lukuman. Nagama tu waswaina li insana biwalidai ihsa alagan waswaina li insana biwalidai hi Allah agama tu wala mirabantu
1: Nandi nandi ku atlis
0: Awe Mama woni wabanga kwa udi Mama woni wankwadinga olabanga kubola Gwitwala omutawana omuyise bulungi Kubanga okumuyisa obulungi Allah kyakwetaaga ko gwe omwana kyekyobeteeka gy'oli. Wawaswaina linsana biwalidaihi twalamira abantu okuyisa obulungi bakadde baabwe. Hamalatu ummuhu wahan ala wahan. Zibu. Nemo buzibu. Mama olu yafuna olubuto. Nero kasi wanti alubuto. Yatandi kogonda. Abadda kera. Yeba kaddawo. Na gonda, nerumu nyigiriza, naweze miezi mukaga, tabitegeera, chari ya chida, nabira mumbere yao, nari ya kutaka, nagenda ke manju, na wangara, nga ye kubira, awulire bugumu, tabitegeera, oye mama o. Nga byonna, Allah abitambuliza mu ye.

0: era bisobokera ddala. Tata okwefuula agamba nti n'oyo mwana si wange si nze muzaala.
1: Kyabazinga waife.
0: Muzaala kusa mwana si nze muzaala era n'amwegaana. Kisobokera ddala.
1: Yatuwa buyambi bwatutasa.
0: Newankubadde nga ofunye obuyunika obwo, twala omutawaana maama wo taata wo omutwale nga nsonga nkulu. Allah gamu ayindala. Nabi walidayi ihsana. Twala mira abantu okuyisa obulungi bakadde baabwe. Abantu fina. Buli ayitibwa omuntu Allah agambye twalaamira abantu. Wawaswaina li insana biwalidayi ihsana. Twalaamira abantu okuyisa obulungi bakadde baabwe. Ukuruhan, mama oyo yakusitula mu buzibu ne mu buzibu.
1: Omubiri bidodo.
0: Nakuyonsa mu buzibu ne mu buzibu. Nagenda wakati mutaka nabiranga jebere nakuwa noyonka. Mwagenda ngokulima nakutwala mukulima. Nasala ebisubi, nasala esubi, naleta essanja nalikunkumula. Nakolera obuliri obugonda, nayalawo obugoye nakuteekawo. Naleka ngopoye nagenda natema ebikata anonye ekyokulya. Nasimba ebijanjaalo anonye ekyokulya, naye nga ebirozo byonna biri ku ggwe. Eyakwalira paka mu buliri, paka mu nnimiro gyalimira omuceere. Eyakwalira paka egyapakasa n'akwalira mu nnimiro.
2: Banaife kababinga ebisiikirize.
0: Tyayana kumanya asula atya, yeebaka atya, tyagala kumanya.
3: Ondi kumwoyo.
0: Kazi tebakya kuyonsa baana nti bakaddiwa. Naye n'akubeerako n'akuyonsa n'omusika amabeere ge, n'akuyonsa n'akuyigiriza okwogera, n'akuyigiriza okutambula, n'akuyigiriza amannya go, n'omugamba maama kino ki, n'agamba kambe. Mama kino ki, nagamba kambe. Mama kino ki, nagamba kambe. Emirundi gya ddakiika abiri muli ku kigambo kyekimu. Ogwo n'ateekaanya, gamba nti naawe ndeka, tolina byakkola. Naye ye ageza akubuuze nga mutambuddeko naye, agambe eyo moloka ki? Wefula nga atawulidde. Akuddemu akubuuze eyo moloka ki? Omubuzi wagala jigula. Wamubuzi emirundi ya dakiika abiri. Akubuziza sekendi omuzeemu ekigambo ekinene. Oddamu wegendereza kubanga ajja kutabuka. Bwana atabuka agenda kumma akaboozi kotutenga kyekikulu okusinga nnyoko. Allah agambye mama oyo n'akuyonsa emyaka ebiri wafiswalu fi amain, mama oyo yakubeererawo. Nagamba nti nwahmuruhu wafiswalu 30 shahara. Nakutembeeta emyezi 30 nobeera mu lubuto lwe, nobeera ku nsi emyaka ebiri emyezi 30.

0: nebaleta omukyala. Ali yabuuza omukyala omwana ono omumanyi, n'agamba simumanyi, sizaalanga nako. Owange mwana gwe omukyala oyo omumanyi, n'agamba oyo mama wange yannyonsa era eyanzaala. Tiwa n'amugamba yannyonsa era eyanzaala.
1: Soda Royal Radio.
0: Sizaalangako. Oyina abajulizi abajulira n'agamba mbayina ye famire yange. Naita famire ye ne bagamba nti oyo omwana oyo mwannyinaffe tazaalangako, tavanga na waka, tafunangana ku lubuto.
2: So
0: I mean Ari agamkama we Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Namugamba ngenda kusala amazima ne Allah w'ekitiibwa asiime. Ngenda kusala amazima olwaleero ne Allah asiime. Ali ibn Khattab yakwata liyale bitaano. N'akwata liyale bitaano n'abiwa omuvubuka. Namugamba kwata sente zino ziwa omukyala oyo n'azimuwa omukyala n'azikwata. Namugamba nti nga ogambye nti ono si mutabaniwo okuva n'olwaleero agamahali g'okuwereddwa okuva n'olwaleero ono balo kuba yali muvubuka ng'akuze. Namugamba okuva n'olwaleero oye balo era amahala ago ge gakuwereddwa oye balo. Kaza n'akankana n'atandika okukaaba. Namugamba nti olwaleero ababalaba temukyalina mukaana nti mwana wange simanya taata wange si mwana wange wabula kati oyo balo. Omukazi n'akaaba n'amaana agamba nti aminu minina, sisobola kufumbirwa mwana oyo. Negaana kitaawe, abantu we batyo bafaanana. Obeera muntu omu onywereranga ku mazima, onywereranga ku mazima n'ogabeerako, amazima gatambula mpola ne gasookayo bulimba. Abantu bonna bayinza okwekuŋŋaanya wallahi ne bakunyigiriza, ne balaba gwe basudde mu gunnya ogulimu fuuti lukaaga ne bakunyigiriza, ne bassa kimu, ne balaba nga ye ggwe mukyamu n'ensi n'ekulaba nga ggwe mukyamu, naye ogumiikirizanga Allah oyo ku arushi ye talya nguzi, wallahi talya nguzi. Obeeranga ku mazima. Oyina wagenda mbalogo n'abeera ng'asiba mu ddogo n'asiba mbasawo abaganda nga gy'asiba akukakkanye. Allahumma la mani'a lima atoita, Allah tewali asobola kubeera nga mma oyo gw'oba owadde. Wala mu'tiya lima mana, tewali asobola kubeera nga awa oyo gw'oba erommye. Onywereranga ku mazima. Kaze muzaala ne famire yange yangama nti no mwegaane nga we neegaana kitaawe kubanga tebaamusiima. Buliriza gwagamba nti mama tanjagala era mama nkoze ebintu bingi, mama ndoga, mama yangongobaza, mama wo yakoze ekyekyenkana ekyo. Bugumiikiriza Allah n'aleeta amazima, bwe gajja ne gamufuula ow'eddembe.

0: tegeko mumwa chechazi jambu fumbo wa soka. Nziteba manjira na banaza aranzi gula ba. Zendibi yangi. Ayogira kumama wangi. Nga wali omulogo. Katinyalo mbuli yo wangenda ngende. Nkulekere nyoko. Wallahi ya bakazi mubi ogira. Nengi. Yalo zantiba mugamba kwata mitwalo kumi. Jiwa mama. Tato mwe mitwalo isatu. Na biste yo gira kubia senti. Na sigalanga wankizo joli. Mama mwe chiti wachi. Nobu uza nyo kongo oimiri de. Dwa kuwa kulela mparlamenti.
1: Tukesa nire tuwala. Ngani mwe kulu mwuzira wachikoba. Otunu.
0: Mwala kaka na wansi.
1: Sanu chao.
0: Tusenogwa
1: kwa
0: mama babwe bakadde baba batabayina banonya gwayinzo kufuka amirira gwayinzo kuwayo mtwalo gwa sente namwe baza mama oyo gola basima oyo mukuza barakallahu fikum omukuza gwa batikira bakuza tata wa mama wamwe tasa kusima kana mama wamwe mama chonna cho muachi sima nga mama
1: Saifo idiolunda Mvua o munga nenebaze baba musala
0: Ja kusima nga mama wo
1: We love you dada Usala daifo mu
0: Timu kutawa njizibwa nendwa de Mama nga wali atawana nawe
1: Abo musada kumiti mamu wa ile
2: Uri musoka laka isanu
0: Chao Data agala kumanya
1: Mkuba mama wa musoka
2: Chao ile
1: Tua mufuni antu wa
0: mutana Tata wo yabona abona. Na mugama tu mwana. Tuboboko mao. Tewali mata. Tewali sukari. Chonde chiri wo. Na abudabuda msajatu. Tafunye sente. Nye kuba kuyimamu. Nye kuba kubasiramu. Nye kuba kuoli. Atualama taguo mwana. Alabe zana lekira wo mwana kumacha. Zana yamwe chindazi. Zana gana zo kusomero. Oye tata. Natawana. Osomiotia. Obadeotia. Wallahi no komekereza nga kitawo mulaba anti mulabe joli
1: kanebaze ku help wife mama na
0: koze chinene nyo okulaga abana nti batata babwe tibabagala era mwembagale nyo mwembabereddewo nefumintiriza kubulabirizi kitawo oluvanyuma lwa Allah tato wa kutusako Na abege mmeri, omwana ono ayagala tata we, na amuteeka amaanyi mangi, na amuseere mmeri, na amukozesa emirimu, na amuvumanga, naye ng'ekimuvumya kubeera nga ayagala tata we. Abali saidi ye, batekamu aga agantu ge, agabozi ge, ababalabirira, na ababayita amannya. Agaita agasalako. Fumbi obujibu wa mata. Abasini ya bikopo biramba. Onamuwa chitundu. Aina amu tuma kulugudo. Mula bache mkoze.

0: Ne Yahaya, yanwu pola
1: pola. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam. Yingina pola pola munyuma sebo to jango pakuka. Tambula pola pola.
1: Okusido kunyiga kunyiga kunyiga.
0: Eh.
1: Bo yita mwo berango mulalu.
0: Laira.
1: Baba ni tuwe rukwa pa.
0: Musagareyo. Program na wayo kumpide wala oita wa go bulalu gabati to wanji. Alikumbo gabati
2: ala. Rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Utere voli kuogera ni Musa mutabani wa Anti Mande nga ndawane na wanyago mu bloko se.
0: Yenyi sebo.
2: Amazima gali ntolo ayo some somla mu munja se ka kensaba.
0: Yes sebo.
2: Nendo some se kubaze ile bana abasaada. Aba kologu okuzaala ni balekera abachalo okunanizibwa.
0: Abachala boita abangu lobo nyiri bakole bigo baba sajja maka ne babalekera obuvunanyizwa ne bechanga. Eh, wamagama tino wanji.
3: Wanji
0: sir. Agambatia.
3: Bena di mutere tawuni sansu.
0: Bena di nsa sokulida.
3: Esimo, baba uwe vale kusomesa. Na uliri za amare di hita pwena zure ntu.
0: Ha ha ha ha. Buso garu.
3: Enoke, enoke erivu wawu.
0: Eh.
3: Hindi chaga amare di yondi batika uliriza.
0: Okay. Chale mwana kamuza mkakafama sokari ya progula mdawa yoku vide wala mugamu chama tuliza manu njimale tuwa gala gamba tindo wanchi.
4: Hello, Saka Chibombe.
0: Uwaji tata.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu anionu tata.
4: Na unaliko gala ni mtu wali bimwe yowu ituva.
0: Ne mtu wali bi?
4: Evo.
0: Wala bi olu zungu mufti wafuwa. Muka hata asia mtevasu. Walu uli di olu zungu wa mufti.
4: Na luguli.
0: Walu uli le.
4: Na bantule uunya.
0: Okay, wanji.
4: Abantu wakazani saba zaidi ya wazalo mtu ya kulinde miezi omwenda.
0: Eh.
4: No way, no musungu wa ya no mala no haba nabandi ya baba kubanuku
0: kwa. Banange.
4: Mungu subhana wa taala joo kubo nerezo mtu oyu. Ngolizi za mama wa amaziga wa mkuba.
0: Kali, chema na kamuzi mkagafama buso garroyo. Programu dawa yo kumpine wala, semba yoga meti nonzi ze.
5: Mbwa mwa jasa katilvumi.
0: Yego sembie yo.
5: Baba wengi njesa vuduwa e district iluka.
0: Nani ono baba?
5: Njesa vuduwa e district iluka.
0: Jesu asenso kuli da.
5: Baba msimye mpereza. Edo gumula mwangu simye ino.
0: Hey.
5: Yobo mwa nazi tiba kumusoga lo yobuduwa sandi.
0: Jibereko. Kari. Chana mwana kamuze mkagafama busoga lo yoprogula mudawe tuwe tambu. De. Programu dawa bwetu wetambude. Tugenda programu ya fe oludegere tugenda ogenda ne tubagaliza obulamu bulungi tubagaza onakolungi. Tubagamba onakulwa ncha ala wanabata tuse tugenda kubanga tulaiza mama stula ala irancha. Abange tubagamba musibe bulungi mweraba good morning.
6: Emani busoka royal bingo. Masavu!
7: Butisana buti, lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule! Ngoko nsabu anusu, mkumibili donka!
6: Chori noko la changwino! Gama isimuyo, nika star, ibini mwenda msambu, standala harsh! Zena kuncho, misa na buide, lero, ido, nirule! Uluwani ya mixage joku wangula! Jitangale, busoka royal bingo kutusi waku, PM Gaming! Yalunga mizibwa, National Lotteries and Gaming Regulatory Board! Betting kwa nifuko muze, ngera, asumulo kusobu Ngobwo nendo woza
8: akasano kano tekaitris woya kario kuweza emiaka 25 ejobu kulu zana nobu vunanizibwa amateka nebiragiro bigobererwa
9: royo bingo masagu
10: they rocks up
8: tujani wet
11: chinana na munana katoneze mukaga
6: busoga royo radio Oni! Kumoyo!
12: Buno buba kabwa kula blaba sebo ni badnyabo. Aba uli disaba radio eno. Chinana na mnana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo. Eri abafere, abali tapinga kumanyengo gaife, bata kwa butambi, ngabala angambo bagabaloni, edesente, nironi eda apichi. Tuwala bulani sekula bula yena yena, nti abantu wabo, bafere, baitha nechigenderirwa, ngachakuba naga. Era ngabantu abasinzo kosebwa mu mbeera eno, n'abantu baifabe iganga, n'ebitundu ebiriirainewo. Kale n'olwekyo tubasaba, mubebe egendereza. Singa muwulira abantu bano, ngabali kwerangira kumayengo gaife. Mutukubire kunamba eno eyeisimu, not 747 424 musanvu musanvu.

0: kalondozi abayozira okulondola ensonga adikutuseko wano muludegere the chain
1: kale mkago omulungi ikiriza tutandike ntekateke eno nga twegeita kuba kalondozi baifo kuva mbitundu ebyenda ulo baje meiso kuba ngabona batusa kwa makuba galifa mbitundu ebitali bya sambunda la mtegezeza ku ntimu district ye bugweri eyo tujja kunonia munaife Ivan Kiyemba aje meiso kuba nga tukobera ku nsonga edda kabende akagwire wo mbitundu ebye bugweri kaleka omwana owomu sirikale nga avire mbula mu bwensi katusubula kubanga twegeita kumusada omuva bugweri ono ajja maiso kubanga ayongera otegeeza bingi ku nsonga eno eya kabende akalese mulala nga nembuyaga Eddy Kazengoye Ivan Kiyemba. Yes bwana Ivan.
2: Hello.
1: Okoba otya omusada omuva bugweri?
2: Ndiyo bulungi.
1: Bukyaire bulungi?
2: Bukyaire bulungi.
1: Abantu olunaku olwaidu balubise mu bulungi olw'okulayiza omukulembeze?
2: Abantu nakuba alubisemu.
1: Amina, tuwa galife bugweri.
2: Agali kufe bugweri eno.
1: Yesebo.
2: Muna, ntalikiri kiri kumpeu.
1: Oli kumpeu, mukama wange, oli mukalondozi.
2: Ama uida agali kufe bugweri eno.
1: Yesebo.
2: Ni motoka, ya veide li kutambula, yalese... akabende motoka ya bere kuva aiganga ngere ko kere bitunutu ndye bye bugiri tubera etamani kwa kuku namba plate obuzibwe bwa vire wabere we motoka yindi ya bere kutwika ebikado kumba lyao ebusukusesa ao eno linaidua lilo otwa kuwambeli aunga ku community ao gali kwa kabo wa memale kulu yukule eri motoka ya bere kutwika awe ebikado kutuwe bere kutwika awe ebikado ari akana ko mu isirikale myaka jya bere mu myaka mukaga ku etanu awo kayenze kasalo lugudo kavo kuno kajyo kule kanone ekikado kaliye aya akana kutika ataze kutika alinze linze ku kosali na saidi kasaze busaze olugudo tulera yabere kale kumanikwa kumaina kale kumanikwa kuna ba plate ya vile ya kakuba tula ya mafuta ya kakuba kafu ila ungezi za kufu ila munti oba kulimu waka papala be tulera chia koze ya karinze kuburinge ya kulita ye jira abafu ziabe pichiba agezi za kukujivinga ayenge karaba bugabe ita tukire saa uwe satuwe dobu ile nga tukari kujigua kuwa weri tule ene ya beye kufike vikado yuna ya maze ya simbula ya tayo bwabute aye ndebire goze bisinga bungi byabere kwene byabere kwene yabere kemazo kubanda so abesikale abe busesa abata obuyumbao basumye seigura kusawa ikuminandala ekizibu ekyo kyomutabane nga ibwo kuba vaku mumbera ya mwana kwenda kulya kikado ateka bili obuzibu bwaida motoka ya bando omwana oyo
1: akabende kano kagwire ku mpini police ye busesa
2: weno police elikunone enkereza eboneke nga esobola kufuna omumotoka yakoze ekizibwe ekyekanga kiri ngeke chamani ebugweri yao ero nakolwa leo kibinti omwanza tujja kumuta munumba ye yoluberera tukale kumana bajja kumuzika ayenga nyabye bizibwe byatuse ebugweri yao motoka yakubye omwana w'omusikale myaka 5 ku mukaga yava mu bulamu obwensulere kale kuboneka aya bebi okwe nitu idi nitu ida kujigema mbone nga nsonga yesobola kuvua wa muidilo
1: chibino
2: nsonga yindi yeri yebugu yeri yao
1: yesobu
2: ona kolo iduwa beiri lwa majaguza nga bantu walikuli ingiri da bobo nebulu unji president mseveni kala ida elaba beiri nga keba ida keba tukoba nti tuja kuba idudi yao nga tubona urutambi kwa mkulu waku bebira hilo nga niba minister abasinga bungi tubabonera ku ntimbe niba president abavire mu sedi tongere okubabona aye mune kintu kya kwaziza
1: ki ebugweri ebugweri omukolo tigwabeire yo
2: kye damu tigwabeire yo
1: atenga basindike sente buli mu district diyambe ku ote kateke emikolo gino abantu babona omukulembeze nga ali kulaira
2: omukolo tigwabeire yo
1: ki buzibu ki mwalire miliyoni ebiri edaidie
2: obuzibwe bwaibire akibina kye na aremu nga kikulembera mu admin ni chairman we na remu sabani nkoto
1: mm
2: aye njo jibulungi nti akasende kaba na dimini
1: yes
2: OHV na bamweta omwami ayubu keke
1: mm
2: so ida bafuna akasende era na abantu babakaba nti idudi tija kuba nga tubona olutimbe
1: mm
2: aje akasente ba akateire bwa kumunua ba kamuna bwa bumune
3: shabani nkuru tuno
2: kutu kesa waitanu kwa emikoro jili kutambulere aye nga bali kusomba akasomba busombe ndongo obufuta bwa kusondereza atwa ntwa yiti omuntu atakuti amao abone kwa mukuru alaira nga ana ni kumadi aye abantu balengede bwa bulengede mukagangu katente balese kalala akone okuboti bana amukoro guno ni even batani sokubwa labwala ku mukolo nti nibene mukolo so abakungu baidi abana NRM okwide okuba na mukolo ke gutambula ke gujja mu maiso aye kabiri ba abantu batusawo babona bakaba no tuli kulumbe nga ni birthday bu birthday eshinga so acha nsile kule kule tabuzibu obo nti administrator be NRM akasente bakalire
3: shabani tino yabali no butaga magana mu district yao
2: saba nti ya baile ino munsonge eno eno ya iti ya baile ino munsonge eno ayi admini we na remu ya demi okute matima mu department ya nti ya kase waba ni uo ulikulogo keza abe ndongo waba ni uo ulikulogo keza aletenti ulichen waba ni uo ulikulogo keza maadina abani wanano batia waba ni umulale iwi ni uo ulikulogo vitia ama kutia ama gazi muteze umulale iwi kwe gaba angato ye na kugaba department ya bantu wafune kukasene wa kulichintu kwa niyo kutegele rao
1: ekitegeza mbufunza akase nte kabuze
2: ebu gweri akase nte kabuze
3: kuibiri tu nzoto wakoze saa kunga atanu hao
1: obasa tu
2: wanji
3: kumiri yoni ebiri eda idi tu nzoto wakoze saa kunga mitu wala atanu hao
2: aje aina ndongo aye tena nti musano kujuma asaba maka ogo hata musobu sibuda nti oyo we na ale mwa musaba pa obu tebe kwa kanaka ni
1: tebe za no yanzi za kiyemba
2: mutandika itanu
1: yesebo
2: mukome sawa munano ba musha
3: okulaira kwa tase kwa wana
1: yanzi za ivani aye
2: tuni okulaira kwa weile aye nga ele muneri kwe kabiri badi miso tabe na ale mwe bugweri ngabaliza na bese kibina kyena remu
3: aiva ni kibina je machitiyo
1: akasente boba lya buliye
2: ikiriza kalondozo no muendeze ku abasomesa ba kangulu mesesi
1: na
2: nebeneza ena mutumba obatwende na sebatu ulidisa
1: akume kale tweyanziza ati akasente boba akalire kale tweyanziza bwana Ivan Kiyemba nensongedo
4: abantu abasinga abasobola kubanga bafunede emilioni 2 do kudaguza omukolo gwa NRM azin okulaga abantu biche ebili kubanga bijja meso mukulaira district head singa embere tewe yatambwire
3: okay
4: district head singa dabu sogembe atati not only busoga aye Uganda yona
3: aye bugwe ringa yene bere mwentalo deni yale
4: nolonga diliyao aye omukolo guno buli woja
1: oidinga natambwire ku wano na vano na atambula ku wali mukyalo na vaa ku mukyalo na ajja ku ewe ifere ekamuli aye nga makaye
3: mune miko tu jamzeni jua ima district ya gani
4: muna zendi kobele
1: ati
4: na bele ko efe mchalo o awasi matimba
1: yes.
4: Ngandi kutambula tambula mwaenga embera ne yo
3: yes
1: ada mazuma game
3: matimba idatu kakasa na
4: oja bona
3: ekirunji ya bele ku team eyo
1: na batambuliza na bantu beno kusituko kuja ku college
4: Ne mijo sikuno je bagaba twagabye 10 10
1: zina yatuse
3: nako bya nolwe dwali ebintu bya bana igana bakatajira ko so yali ngini
1: ko
3: di state of nations address omukwa ja kwagira ko yali iganga
4: twako ma covid
1: ainga kuwaba byife konsonge ya kabende bana ifo mukolese ngudo tusobola okubanga tukendeza ko vugise ekimama kubanga ba dereva ba trailer ba dereva abakolese olugudo olo igangao
3: highway
1: of gisech mama awandi kuswika
3: ngayo kaenda kunene bali ko sachi kukuba ba, watrera so kanenyo webi kadale so kutukira ku highway
1: yes.
3: Olugudo lu too busy olugudo lu bise mutoke nzito emutoke ditambu za abantu mutoke bise bya maguza ate dili kulumuka ngo leto tie bikadwa bisula ku lugudo highway baranga iye kitali tambula bulunji
4: muhimu kubikasi nze kutsomoza mu busogano ne motoke ditike bikado Ebise ebisinga batikire bikado bonanga tuwasianire. Aye nabatakabene tibafayo ku motokebe likutika bikado. Akantya batike bakole kibagolole. Obone ngudo data kaedo. Ebikasi nze kubanga ditangudedo. Mutukada bikado ntibatawe bikado oruma lirida bere kirao agantu ago bikaba bichibisha madu wegatona
3: biavundirao
4: biavunda amadu gira munjira wegira munjira gamaiza agasimi
3: elokazi bankonko
1: katuje ewa Jacqueline Nabatanzi atuse kwensunga domu ibi ya kubibwa uluwa mtu ili polisi polisi ati mtu wali muidua lide chintu cheimwe yamaliza nga vile mbula mwensi nga baka mtusa muidua lido. Yes, Jacqueline Nabatanzi.
5: Mwajisewo.
1: Wasuzoti ya owe chitibwa.
5: Nasuzevu kala mwasuzemu tia basevu.
1: Kansubile wena olibulu unji, oluna kuolo idu walubise mbulu unji.
5: Mwankove nti isu kayo kuva eyo kula ide uluna kuolo igula.
1: Eee, isu kayo mama.
5: Nisabala la baba ide kuwa baba londe mwabatono.
1: Ah, mwesimi, yee.
5: Kajiro kuva o ngati kona kuko omuze. Omuzei waifenga likola chini.
4: Hei, loliku ntu wala kusiginisha.
1: Mwesi mie, mwesi mie.
5: Aha.
3: Jake government yenu cheta kuwe ile.
1: Ah.
3: Government yenu ni hatu wala Jake kweri teji. Mtu ya kweri teji ya mwizi ze kololo.
5: Teji luacho chidese u.
3: Anasa wakawara kubandu.
1: Weyaga lile mgovernment muna. Jake tuwe, tu wagarifa ebuge mbao.
5: Una kore igulo. Iyo omwibi oje na kudino. Tidio rwacho obwibi bwe bugire maisonga bukolashi.
1: Bwe yongera.
5: Obwibi bugemi ya kati. Cheidinda. Tidio ba malako kuba kiyo 6. Abantu ndoza lero ba kwa byo kola aye lero kugwo ulira. Abayi bi bali kolachi.
1: Bali kwe yongera.
5: So una kore igulo bugembao bitundu bye budumbuli. Au mu skulu zoni yao. Riyo muibi. Ya keire kuncho. Ndooza ya vire uwe. Ya kati zero ndi jakola.
1: Ngamazo waza.
5: Ya aja. Mubitu ndubia budumbuli yao. Ya ingirida umutuze. Ya jiro kumu ingirida. Daba ile sawa ngai kumina ibiri. Muna. Ndooza kumbe. Abatuze. Ndooza lero bona angabalichi.
1: Bala buka, bali gumite.
5: Ba mugwaku. Boba mkwireku. Nga ibi ya masimu. Nga waidi ya vintu bivatero kuiba munumba. Benda masimu. Benda ufa. Benda laptopu.
1: TV.
5: Biba sobola. Aha, biba sobola ogema agema mkuchi.
1: Amangu.
5: Agema amangu. Omu ibi ono. Boba kubie. Aba ile na mumanifu. Mugembo omu. Nga ba mweta fulu dogo. Nga ni presidenti. Kwa sukulu zoni.
1: Yes.
5: Aye, ba mkubia mizibu. Baba mkubia mizibu. Defense owe chaleche chevu dumbuli musukulu zoni. Ya kolachi, ya ida, ba mtu wala mchi.
1: Kupolisi.
5: Ndoza nga defense alikubona abantu badia kolachi.
1: Kumuita.
5: Kumuita. Ulu watuse kupolisi, yevu gembe. Ndoza polisi, yevu gembe yona yavu nanga. Babali ete ile chintu ndoza nge chintu chukozechi. Tuweide. Polisi ya balagiraba mtu walewa.
1: Mwidu walilo.
5: Ulua bairo kumutusa mwidu walilo. Tia lutonzi.
1: Ba mtu wale mwidu walilo chi?
5: Mwidu walilo ibu gembao. Aye tia sobo ide kolachi.
1: Kuona.
5: Kakini nikindo waza kumuangu ya yangu yaku. Babone inga batasachi. Batasobula mubwe. Aye tia kozechi. Tia lutonzi. So ena kudino. Obwibi ya mazima gene bugemiewa wansi ni waigulu.
1: Polisi kaligema kumuntu yena yena.
5: Baka aligema balikuno onereza buno onereze. Bani abako ze chikorecho abako biyo mvuko yo. Aye ngera batuize kwa inuma. Abavubuka bona baje bakole ya ibwe. Kuba iwecho kole ile miaka ikumi ya indachi tuwale mudachi.
1: Mudachi kambali.
5: Aha. So
1: aye ntera government jemuli government jemuli ko yagalira mwerika lubyobula mu bwa bantu
5: niwe na abukalubya kati ate twena tunaja mukwiba
1: be erabe
5: so era lero luna ko rwa lero care person buludoza
1: hey.
5: Twala
1: yes nyabo lero alikulaira
5: kulaiza kanso ye
1: eh hey.
5: Yesebo era tujja kuba na magera.
3: Omukono mugutwe.
5: Babisenso.
3: Mama.
5: Babisenso magoma si.
3: Oti.
5: tujja kulya ato idiye bibye tujja kwegamuza bwegamuza nga yabegamuza mukalulu
1: lwaki timbaire ku lwaki timbaire ku kitebe kya district lwaki timbaire ku kitebe kya district 1
5: Tulikwenda tujere ye nerere abalonzi baife. Ena magera. Eje tujjo kulayirira lunako olwa lero.
1: Kale tweyanziza bwana Jackie.
5: Yes.
1: Kale tweyanziza Jackie nabatanze. Lwensonge do mwisuka yaitibwa lwakwenigira mize ja kutwala byabantu.
4: Abavuka bona tibawulira. Tubere wano twayembo ekigambo bwibi. Nabavuka kubanga bajaba bakukebekolera. Waliyo obuntu obutono obutusobola okuba nga tukola banoonya abantu abasobola okuba nga bapoota mu bizimbe ebyendawulo mu tawuni muno ebiri kuba nga bizimbibwa wayagananga muntu ali kuyida twatuka okuba nga tutwagana abaana abawala nga nabali kukola ku bizimbe bali kutabula omukyanga bali kumikisa betiika batwala omukyanga waiguru aye nga abaana abawala nga abaana ab'obulenzi tebali kuba nga baboneka abasobola okuba nga bakola emirimu egyo ku mukaseera nga balina emyaka egisobola okuba nga gikola n'amaani nga galiwo beenigira mizo egy'okuyiba egitali mirungi tubasaba abavubuka batuwuliriza instead of okujja okuba ng'oyiba bakusobola okuba nga bakuyita bakukyosobola okuba ng'oyiya wekiba kideemi jjo opoote mu kupoota okwodda kumaliriza ng'otandisa okuba ng'ogema omwiko ekiyidde okuba nga kikufuula yinginiya ow'omulembe ku lw'okuba ng'asooka kuba ng'opoota eno buli kimu oba okiri kati bona omuvubuka oti n'oyo omuvubuka mito ku myaka emito yasobolera okuba ng'akafiiramu yaleka maama we n'efamire ng'eri kuba ng'ebonaabona
3: so waliwo emizo gye ntakayenda kwogerako aye ngere nga kunjonembe omwibijookole mwe mweyongera sabu mukera kunjo maba uli mwamukobero yafundika no mutwe
4: baloza anti bwana ibo wali kumpi ni police ja kuidoba ya bali police kati yaenda bafu
1: omwibi ayinzo kuba hawali omwibi nga bali mu kuba yena yakuba
3: hey.
1: Ate bwachencho yena yaja yaiba
4: hey. Kale oti ama enze gundu za mwiro echo che chitegeza bali ja kufa paka bona baida kufa
3: tuna twene mbere ambi tibuli chimuntu omuntu chaba ochaba nacho uwe osobolo bana che uwo aye ogire kuiba ufa gire kuiba tv
1: bintu bya mitwale bintu bya mitwale 10-15 biri kuletera okuvambula mu bwensi aye nga tuongera okwogera titwida kowa abavubuka atusobola okubanga twewala emizoti ne gino obuyibi waire muze omuyibi azalibwa nga ajaba muyibi yeta sobola kuchuka aye geza ku kyetole mu sobola okuchusa okole
4: muna basobola okyuka
1: yes okole bwekibanga kyetaagaja mu kanisa kubasabira muje babasabire
3: bugembe eryo ti akademe ya abayibi
4: abayibi ndoza nti webatolawo gundi bali bamwetana mvuko no nomvuka goba kuba masasi mu Kampala eyo yaliwo mu lipanda nti lipanda kebasobola okubanga bamutolawo bugembe ajja kubanga ati aye muna bugembe akali mu obwibi
3: bugembe bakukubaneta bugembe bakakubenundo bugembe bakubapeva
1: obona ebisera bino bugembe namulesa ni mafubira
4: namulesa atelera muko
3: namulesa talino nga
1: gale then ibuti mafubira odio subulo kuba
4: atelera muko
1: subulo kuba mafubira awo ikibingi echaba vubuka cha kuzinga ku
4: it was yesterday
1: tuwe cholina watandiko kumugabo obozira
4: nga bakukuba
1: batandiko kubisamu emafubira awo
4: na yagene ikukubi ya labavuka ido waduzi wena vili ile wanonti wabayelu waduzi nitu kamutana kansoke ngole kuno kukulue kamuli na yagene nga bene na bene bali kuruwana kati aya nga ulea kubie mwine ni dududu na dasisa wakanti mulikufa acha afubuka watu miaka jino kuba nga jikola aya nga wali mafubi yao nga banji
3: wali kubagana bene na bene
4: bene na bene
3: Awo
4: jokuno nye nsongeli kubaruwana
3: Nga
4: kasi mukana akemi tuwalebidi
1: Ato Luis Kastaba
4: tuwalibwa Luis
1: Kastaba tuwalibwa kupolisi abandi tibaluwa ayo Bama loko le miku wano Atu ukeyo ya babu zabu zabu antu ya bayo kulala Bama lakula
3: Bujiwa wali kisinza kategori ya baby Wali wa baby ya baby semundu Haba likuwa baba kwa zesa
4: Awa ifefena tibe tuluko ogera
3: Ni mchibu gamu nubalimu Bujiwa yogo ba mgema niwa muta niwa muta kukwikomerachi balwana masadanga vile tambala nebusime bwetibu wam obetaga kugulira koti bajetaga kugulira ikomera yali balwana

0: Ya tukaliwa ino kupa nangu chongero kutambula bulu njino tuongero kusima gina wena hati unize china nomuna nakatone zomuka gabuso garoya radio ndicholi kona nejikasi nzo kumangate chiru njino tulie no wansi kunei the source of river nile wansi wolu tindo lumanikibu akunga the new bridge tulikumiga tulikumadi empe kule tibu getufuwa kutuendo kongero kusaba wena wena uli sobalo kumangato tu uliriza nti wapo indo tuchalida kutulia nsa kuchesimila lodi ida tuwayemu kuleta business yo tujimani sabantu leta business yo tusobalo kuwa ngata tujimani sa insiyo na bali tuuliriza nga msanza kumikutu ya miga itaba ntuweja online iso bolo kuwa ngate wata mbute china anumuna na katonezo muka gabusoga royalradio.com bulichimuja so bolo kuwa ngate ochifu na streaming live oso bolo kuwa ngate tuangero kusima kwa matu waifawa tuuliriza nga msanza mda ya spra chema kwa na jikasa nze kuwa ngate chino njino program ya abakozi tuatelele ida tuwana tuangero kubiriza nti jopakase mufuka jopakase mchala jopakase kisera chaba mama wabwa single maza wawera ayu ya single maza abakozi tibe idusakuluwa chiba single mother vipara baibu wabata nwevalina baka sumo luba labire baka sumo sasula renti baka sumo luba sasula masanyazi baka sumo luba gula amadi nebi ntu evi ndi kote ino kuidanda baba na baibu baba zala
1: kari mkago mlunch oli tambula nife nongiro kutegeza anti mkazano kaifaka buso garo yobingo idasubulo kubango wangu lesente programwe noni program zedi ndi chori ino kulage meisimo onige star ibiri muenda musamvu standala hashe oje meiso kubanga wetaba munte katekeno baino batandi sayiro kuzana range chuma chikabwidi bwidi chirikunda gawano banji basubira kubanga batandiko kuzana we na jamme iso kubango zana waidafu no mukisogo kuwangula mitwala 10 mitwala 2 mitwala 5 na akakaira kalamba ngo bitamunte kateke ya buso garoyo bingo gameisi moni gasta ibiri mwenda msambi sana la hashyo kuma kuzana ayo kuma kutangaza mukisejo kuwangula mkagwa mlunji nsonga ya kulwani sabwavu mbuso ga ayi lwani sabwavu buso gangu utandikira makagu zana buso garoyo bingo asubulo kuangula kasente kano bana ife aba lugave habu medicine bakutegeze yole yongota wanizwa nechimbecha echa alsaze munda mochirira osis mamusayi ozira patayiti ovamo moko omwebi munda jame iso kubanga okolesa lugave alsasirapo osobolo kubanga oizobula mbo mombere nunga mukago mulungi olie yonga wava kubika ebye mele ebyenda ulomuli ebidandali mboli matoke bote chukuli ya munda mutandiko kwe niula osobolo kubanga okolesa sirapo ene ya lugave alsasirapo ya mlemba ino osobolo kujagana matundira idagala muiwanga Uganda okuli the pharmacies ne drug shops tundi wakube yensamsam atenge kitongole ekivunanzibwa ku nsonga edo mutindo gwe idagala muiwanga Uganda chi National Drug Authority kyasobola okuba nga kikona mu stamp nsirapo eno eyamba ku okuwonia ekimbe ekya alsazi wali eyunguta wanizibwa ne kikololo ekifuba kikulu makolesa lugave cough and flu syrup weno osobola okuba nga webinga kwembeero tineyo eni ndodi kulukuta ofuna obukalubirivu mu kuwera oli awo oyongobira yongobira kolesa lugave cough and flu sirapo waidasubula kubanga wetereza mpola mpola ate iwoli eyo ngoli tugoberere kisera kino olina mainonga gakuluma oli saluyu lalabu otaye chucha obe kino go gaga sanalala ebibuno bikuluma gaguba obagalimu ebituli owunamukani owunamukanwa bosenya gavamu olusaisai jamme iso kubanga osene saidagala erianana habo mouthwash weno subula kubanga otandika okwogera ku bantu nga tobwise ku munwa jamme iso kubanga okoli saidagala eri omutindo eri akakasibwana ekitongole kya National Drug Authority eri anana habo mouthwash nana osobola okumwagana mu supermarket muiwanga Uganda pharmacies awalala ni drug shops atenga atundibwa kubeyi ensamusamu kagwa bulungi kola ngobulamu bulungi ino ngozira chimbe chikusumbwa lugave alsa syrup eriwo ekola kuchimbe kya alsazi lugave cough and flu syrup eriwo ekola kuchimbe ekya kyo musuda ne kikolola ebitawona atenga nana habo mouthwash idagala likuyamba ku okuwonia nokuidandaba ebiro ile byamaino
2: Iwe ni odie yongo wendo kubanga otani kwa kuzimba enumba yeye vilo toso ulo kubanga oke la kuncho uja kuiduka na wako hardware wabatunda cement nebi zimbisi wawo ulo kubanga obu za cement amaniki wakunga yo wabaye ono cement muangazi aliwo atenga yesigika mugu mua gumira mbulimbera wabaya kasana wabaya madi ye aba ukulo kubanga ba mkulanga ni mwebiru nge birunji ebiso ulo kubanga bile mesa enumba yojoso ulo kubanga uzimba ni tales doso ulo kubanga osiwa ulo kubanga bisimboto ka kalejia kuduka lunao nelitunda seminti owa hardware osobolo kuwa ngo saba seminti amanikibu wakunga yobai osobolo kuwa ngo malako ono azuda kuwa nga gumye chizimbecho azuda kuwa nga chizimbecho unekaburunji chikaramangu atenga tisobola kuwa nga chia saya samu singango gula seminti yono amanikibu wakunga yobai seminti azuda kuwa nga malako gula seminti yono kuro kuwa nga hakabaika wansinsi kuro kuwa nga baamule senga so ono asobolo kuwa nga tegira embera yomutu wa wansi fena fena tuzimbe numba fena fena tusobolo kuwa nga tumalaku fena fena tusule mugorofa tuve munumba dire edo kuwa nga wakazimba teda yatika wakazimba numba seminti ya wanga simbotoka wakazimba numba ya asobolo kuwa nga numba nganke ile gula wabugele seminti yobai asobolo kuwa nga malaku zimba lero wanga ila munumba eyo ngo zimbisa yobai seminti
0: Kampala University Lusa Gorwe Kampala bali kwaniza application izi eda intake yo mwezi ogwokusatu nogwo kuno mwaka guno gwetulimu eri abende okusoma Masters of Science mu public LSE yo mwaka omulala ne kitundu imwe bali kwenda okusoma postgraduate diploma mu high education ni postgraduate diploma mu education nga ya mwaka mulala mwena mwanirizibu abali kwenda okusoma Masters of Science in Sexual and Reproductive Health yo mwaka omulala bali kwenda okusoma Masters of Arts in Peace and Human Rights Development ye myaka ebiri ali kwenda okusoma Masters of Business Administration mu Human Resource Management emyaka ebiri bali kwenda okusoma Masters of Business Administration mu Accounting and Finance y'emyaka ebiri bali kwenda okusoma Masters of Arts in Mass Communication y'emyaka ebiri musobola okubanga ate mutamu okusaba kwaimwe wekibati nekyo osobola okubanga ate bakyalira ku wali kujinja road mu kibuga kye Kampala ku plot 10-13 wate bati nekyo osobola okubanga bakubira ku nkyo kwa lero ngo bitakuzira musanvu 8-2-3-9-7-9 naba Victoria University Kampala
3: Nechigendera cha ife wano kubusoga royal Enone entebereza yobwire wano mu program oludegere the chain
2: Kuchina na mnana katoneze mukaga busoga Royal Radio program the channel degere ni nzeli kwa gohoze famwana mama kutusako ntebele za yobu ile oruna kuruwa lero nga wetu wilo kubanga eja kubanga etambula abali mu district eno eye dinda dinda city ni dinda district ama uri ya getu ino kusinza kuntebele za yobu ile chuma chefe chika widi widi sibilo kubanga chitege zanti Tuida kuwa nechivu mbye chido kuwa nga chigemera elandoza wale mjinja site ebikete zebi singa bunji muli kubo nechivu mbi ngawe chisobe ido kuwa nga chigemera. Chino chitegeza anti embele da kuwa nga etambule techo wawula mmeise yo tuida kuwa kuwa nga tufunayo kwa wudi obido kuwa nga just bufuwela muku wabula tigida kuwa nga tunachebe tokufuwela okuwa madiche tusubila anu muidinda. Kale wale kuwa nga ingile chibuga wetekele tekele embele otineyo wanomu site eyeidina ni muidinda eyo mcharo. Hapa ntube ifaba mdisu eyeiganga tubera biro na kulwalero twabategeza nti mwene embera yemwe eda kubangeba mukuku ekivumbyo kubanga kigemerera mukuku musaidi awo mu district eyeiganga atenga mwida kuba muku akaiwo ekivumbi kigeme nakaiwo nga katono to katono mu maiseyo mu bisera bya misana sana wanzo kuba oku obudde obudde kubanga bufuwerera buno obudde bidda kubanga buvira ku district edindi edina abadiri kutona mu amadi nti empo we nafu wanga obudde obudde kubanga buingira mu district yeimwe eyeiganga abantu abali mu district eye kamuli embere lwalo mu kisubire kubanga eri so call oluvenalo kubanga no mukuraja kubanga laira honorable mastura ekidume kito mu kamuli municipality wali jo kubanga yena alairira tufena tulikubanga tusubira anti embere da kubanga eba so call ejo kubanga ebaletero kubanga mulira bulungi kubanga nakasa nakaja kubanga kakanga katono katono ekivumbiwe chida ukimale chigole embere tyo bido kubanga etambula mu district eye kamuli abantu baifa bali mu district eye bugiri embere ye mwelelo musubira kubanga mujja kuba ni heavy clouds Hachivumbia chijo kuwa nga chigema nga chamani. Wachina ila kuila chiti nga kasa na mkafuna muku nga mwila umuchivumbi. Ate nga tusubira amadi kuwa nga tuona yoku. Wabula tigabe manjino wabulaga ida kuwa nga tuona. Ngeira ya bitu nduasa tukuburi chikumi amadi kuwa nga gatona mu district yeyo. District ya ifeye mayugeni luka. Embela ya mutida kuwa nga etuchuka kuino. Nti musubira kuwa nga mwena kasa noro elo. Kaida kuwa yoku. Yawati kabe kamani ino wabula kaida kuwa kaka muku throughout the day. Eyo nentebeleza yobu ile ouna ko olwalero
3: Enone entebereza yobwire wano mu program oludegere the chain

0: chifuma chikulema ireku chikusiwa chirakira tichikutuka oboisa bubi ni wali na chisudanga tichiku waku kozi salugave cough and flu syrup ate iwalumizi wa ulcers nga dikubisa bubi ofune chiketo oba gasi munda iwe kozi sa lugave ulcer syrup dagane mu farmers ni mu drug shops donadona mu Uganda byaka kasibwa ne kitongole cha National Drug Authority.
1: Buno buba kabwa kula bulaba sebo ni banyabo. Aba wuli di sabar radio eno. Chinana na munana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo. Eriya abafere. Aba di tapinga kumanyengo gaife. Bata kwa butambi. Ngabala angambo bagaba loni. Ede sente. Nironi eda apichi. Tubala bulani sekula bulaba yena yena. Nti abantu wabo. Bafere. Baitha nechigenderirwa. Ngachakuba naga. Eranga abantu abasinzo kosebwa mu mbeere eno na abantu bayifaba iganga n'ebitundu ebirira inewo kale n'olwekyo tubasaba mubebe egendereza singa muwulira abantu bano nga bali kwerangira ku mayengo gaife mutukubire ku namba eno yeisimu note musanvu ina musanvu ina ibiri ina musanvu musanvu ina mwekuumire ku kinana na munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumwoyo.
2: Okuva mu kanumero kiyiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku kinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
3: Chiri kupari ya manchifu mba mtuku haba itamu batandiso kubebira ilo biyabwe. Wakati munduru sako nesanyo kuveri ya wagizi babwe. Haba tuza mbitunde vya wantoni bagudemu echekango. Omusaba zebu achami okulia kumere bagenzo kuchejukiriza nga zembu yaga ezika zengo yekati.

0: Edakiika ziweze bbiri ze ziyise ku ssaawa 8 ez'amalya g'ekyemisana, eno ekinaama 8 akawummuza 6 Busoga Royal Farm, nze omuzira Nkima Rita Nalukwago. Abatuuze ku kyalo Wantoni ekisange mu bitundu eby'Emukono baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'omusaabaze abadde akyamye mu kawooteri akamu okubanga bw'ati alya ku mmere ate yeeyongereyo bwe bagenze omunyeenyaako nga z'embuyaga ezikunta kati. Omugenzi ategerekese nga Tintina Sipiriano era ng'ono abadde ava mu disitulikiti ye Kapcholwa okusinziira ku ndagamuntu ye. Abamu abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe ow'ekyalo kino Ssaalongo Nyombi Moses bagamba nti ono olumaze okulya n'abeera ng'awujjaddemu wabula bagenze okumukwatako nga z'embuyaga ezikaze engoye kati.
1: Buli omu ali mukutya kubanga tetuyinza kuba nga tufunye ekintu enkyuko ng'eyo n'otatya. Ekituufu si kirungi omuntu okufiira wooteri tufunyeemu okweyalikira mu feegaleti etuyiramu emmere ffe abalya mu mawooteri era kati kigala tutwayira ebbanga lenga okuddamu okulya emmere mu mawooteri. Mulimu amawooteri agamu ng'enteekateeka yaweeza emmere si nnungi. Abakale poliisi enteekateeka zimwe ziba zigudde, tubeerewo n'okuyambibwa mu nnaku eziddako nti basobola tuwa lipooti n'okuyambagana oluusi ne tuba nga tusobola okubaako ne ansa ze tuwa abantu kubanga obuzibu buno busobola okugwawo n'omuyise n'akubuuza ekibuuzo nga ky'omuddamu tokirina. Ku buzibu ali eri bukalina empanvu waliwo omuvubuka era yagwawo bwe tamala omuzuula ne tugezaako era okumutwala emulago poliisi ne tutambula nayo yaziikibwa na wano nkoko njeru kyakatwala kati omwezi nga gumu okutwalizaamu abantu okufa ebintu ebitali bitegerekefu biyinza okuba nga bigenze byeyongera.
0: Waliwo omuvubuka ow'emyaka 29 awonedde awatono okubanga bw'ati akubibwamu era ng'ono agenze nga bamukubyemuuko oluvannyuma lw'okumukwata ne muwoga agambibwa okuba omubbe lubona ku kyalo ekimanyiddwa nga Luwanula ekisangibwa mu ggombolola y'Emmaniro mu disitulikiti ey'e Mayuge. Bino bibaddewo amakya g'olunaku olwaleero. Abatuuze bagamba nti akwatiddwa ategerekese nga Katotifo, ono mutuuze ku kyalo Buse wano mu disitulikiti y'Ejjinja. Poliisi egenze mangu nnyo genda mu maaso n'okubanga bw'eti etaasa omuvubuka ono ku batuuze abadde bamusikakkanyeeko bamumize omukka omusu.
2: Twagaine wano omwibi Emmanuel Luwanula bamukubye ng'ebyekooko ni mwogo. Poliisi erumwisike mangu yaleeta ambyulensi tuli kumutwala mu eddwaliro e Mayuge afune ku ni treatment. Niize mbaire nkaire kujja mu nnimiro menje nkoleku emirimu gyange gy'okuzimba mukole muve mu kuyiba munaajya mu kuyiba mujja kufiirwa obulamu bwaimwe n'abantu bayimwe bafiirwe. Ono akaali n'amaani akaali muvubuka atukobe wa Busebe aye saawa 12 kitundu bamwagaine Emmaniro yataalwike kwidda kuyiba. Abavubuka mwebereremu mukole emirimu mutuyamba abantu babe mubagemanga mutabakuba kubayita mubageme tubatwale mu mbuga d'amateeka basobole otukobera bannayibwe kubanga bwe mumwita obudulizi bwa buvirewo gurupu nene ku kyalo kuno ente biibibwa luzi bayibwa wa mugabi muzeeyi mugabi ente baagisala
3: bannayibwa abandi baalumu bebabagemye nabo abandi baalumwike.
0: Ye ssentebe w'ekyalo kino ekya Luwanula Wayiswa Bolokaayi bw'abadde ayogeraganyamu okono waffe Sekandi Hassan Junior aliko byamunnyonnyodde ku mbeera ebaddewo ssaako n'obubbi obufumbekedde mu kitundu kino. Kakati wawulira bino ng'ekiri ku Paliyamenti y'eggwanga kifumba mutuku anti abawangula mu kalulu akaaliyo okukiikirira ebitundu byabwe eby'enjawulo batandise ogenda mu maaso n'okubanga bakuba ebirayiro olunaku olwaleero. Basoose kulayiza abo nga batandikira naddala mu alufabeeti nga abasoose okulayira kwe kubadde supiika bwa Paliyamenti egenda okuggwako ey'11 Anita Annette Among ng'ono akubye ebirayiro bye kati mubaka omujjuvu ow'omukyalo Wabukedeya kuzeko ba ingenia Ashim Magogo kunotekako ne minister n'abadde minisita ow'ensonga z'omukulembeze eggwanga ng'ono n'emmere babiri ebabalanda. Kuno nga kw'otadde n'abadde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu Dr. Jane Lush Acheng.

Alright. Kale, oliku chinana na munana. Akatunizo mkaga busoga Roy Radio. Dachika dikonye itane dibise kusawa. Eikumi edo na kuruwa lero. Ena kwedo mwezi didi ikumi na isatu omwezi gwa kutanu. Ona kuruwa kusatu omwaka mkumibili makumi abili na mkaga. Wasuzote mkagu omulungi osibi otia era uwebale emirimu ojuli kujamesu nukuba ngotu saa kuhengalo. Mkase era kano ngotu sinzi nukuba mnani tukwanilizamu program ebi kusike The Royal Program. Era ngabulido omutestes omuanduzi presenter kakensa researcher professor one man ame title yenye josubulo kuba ngompa. Zeni Zasan Mwanga Njaka Butala, The Royal Presenter. Mazo kuba nga ningira mkagu wa mlonji. Okujama iso ino kuba nga tulinga kunsonga edenda ulo. Ngabe didi kutambla. Wanumi wangira ifedi ya Uganda. Kuisema zinga wa Afrika. Wala no kwetola NC. Yona yona. Binge. As usual. Ngabe lido bitu mazo kuba nga tuteka teka. Bitu jo kuba nga tukutusa kumukase. Lakano. Tunajua kuva kumpe okusaa wandala ya kanzimye nzimye ngomazo kwa ulenda ulo wagati wabalenzi na abasada. Ngomazo kwa ula wagati wapoko poko na mazima gali enima wensonga. Programu ene bikusike The Royal Program kwa ugomulu nji njido kuida kumpe o nga ente kateke doku laiza haba kapa parliament. Aba yaka aba jokuba nga batema mparlament yomukuzi ogoi kumine vili. Ete kateke doku balaiza didi kujama iso mumbele kasi nzo kube nunji. So far so good, idu kianti bano, batambulida ku alphabetical letters Z, A, B, C, D, paka kwe, edi semba yo. Edanga batu wawulida bino bali kunukuta, ya K, okusinza kumbira bajama iso na ukuba ngeta ambla. Eriyo, haba kaba parlamenti, haba tasobo ire kuida kula irida wanumuru jude, babiri, balambiri ira, ruachi. Bano basazeo baje, bala irire, office ya clerk to parliament nkani kalani wa parliament nda kubanga mboku tusa kunibani abo eliyo nomba ka parliament yo wundi ala ile olwalero ayenge nukutaye eka alikutuka mubaka choyo webu soga wano ndija kuba mukukobera. Baba bakaba parliament bano munanga bayakabali kulaira buli agemye ngo muzindalo ngalikogera kweli abamaulire gali kujema iso no kubanga ikatiriza nga bajyo kubanga akolera abantu be katusubira tekisanda kinajyo kuwako nga byabogeere wano babitukiriza kale mukagwa mulungi ona ko lwale tubere ku mumbozi eyakafoni leader of opposition era nga no mogezi we kibine cha National Unity Platform ya jema iso no kubanga tukobera chiche bayizako oluven mulo kubanga ona ko lwigulo Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa yajire maiso n'okubanga agemesebwa enkasiso mukuzo gwo musanvu okusigala nga akulembera iwange erya Uganda era nga onakolwa leero n'olusose mu kisande ekiyaka ekya President Yoweri Kaguta Museveni Butini okusinza kumbera bajja maiso n'okubanga etambula leader of opposition Yoweri Ssenyonyi agire maiso n'okubanga ategeeza ati ati abana Uganda mwewale okubuuza ng'ekibuuzo ekyo mbu nupo erikwiza kuki olw'okuba Museveni yalayira kenti be ekyekibuuzo ticha nupu ticha opposition ekibuuzo kyabana Uganda twena twena tibana omusada yalayire tulikwiza kuki. DJ kwa mna

0: president. Dija kuida nkobere ntine wankube tulikoba nti ya ye ye omusada akalu ya kagimamu aye singabu unakuncho msevi nako nti ya imwe haba kuba nti akalu na kagimamu mleto obudulizi amazima gali nti tuinzo kuba ngobudulizi obo tubuzira luachi program bajete viku sike the real program tuja kuba nga tuje nsonga kamala detu jua kuba nga tuogera ku tuida kuba nga tugema kukunsonga eyo mkulembeze oyu wange dia Amerika Donald J. Trump wendi dide kumpeo nga mutaka mwiwanga eria China. Trump, chadachi muna angacha ili kumundami wangi la China. Jajo kubanga kulungula ena ku eduera kuidalanga ajiri. Okuchalira ku omukulembezu wangi la China. Jinping, era kusinza kumbira angabu eri, echipatu wa ile. Nsonga dhabu subuzi. Aye Trump, uidukira. Inti olutalo, wagatu wangi la Amerika, nga bambibu waku Israeli. Kuyiwangira Iran lujo kutandika ngente kateke neriwo ya Trump okuba ngachala ku mudamu iwangira banaife aba China sobyo kusinza kumbera ngabweri ni wakubere ngabajire kugira ku nsonga dabya busubuzi bateko kuba ngabogira ku nsonga do lutalo oli kujema iso mudamu iwangira Iran kubanga lutalo olwo lukosi saine byenfuna ebyamwanga genda ulo omuli ne iwanga eriya banaife aba China Trump jacheruna ku lwalero tuida kubanga tulingayo tujeme sino kuba tegere mbera ngabwe tambula mu program ebikusike the real program binge ino bita sino kubanga jeme sino kubanga osubwa mkagwo mulunji nongiro kubanga nkwaniriza mu program ebikusike ekuwe chikolo yakuwera ku neidagala ekuwe chenanda yakuwera ku nakatimba ekuwa magezi yakuwera ku nesente kamala butini nakasero jeme sino kubanga ogema esimuyo onige star ibili muenda musamvu star ndala hash niga yeso ba oketa pin code yo ya mobile mane otangaze mixage kuwangu za mkazanuka ifeka na ka royal bingo royal bingo masavu onige star ibili muenda musamvu star ndala hash niga yeso ba oketa pin code yo ya mobile mane owandike erina lyo mukitabo ekyaba wangu za bajjo kubanga bawangula essente unakolwa lero emitwa leta neta na bantu batanu emitwa le 10 abantu babiri emitwa la abiri abantu babiri na emitwa la tana abantu babiri dozo lile nsengeke yesente butini ni gastai bili mwenda msam standard hash of ne mkisuku wangu za esente bwejitabe emitwa le 5 jida kuba 10 bwejitabe 10 gaida kuba abiri gataba abiri ona jokolo tinge kya 5 chikugwiremu osasadie embele tambule madadi sana mkagwa mulunji ngabulido message ife ya WhatsApp edi 0782 09 93 chinana na 8 0782 09 93 chinana na 8 message da WhatsApp donka tokubatoleza SMS tibida kubanga bituka kale katumale kubanga tusimbula pake sawa ndala ya kanzi miezimye aingabuli domina inkwaniriza unaona wosinzire okuba ngoteze e program ina mkonja ifabali e mitala wa mayanja abatufuno kuva kumikutu jaife jenda ulo afuro mobile radio box ne jindi mwabulo kuba ngamnange mtezi radio singa kuli rizibuwa mkasera kanu abali mbitu ndwe bienda ulo wanumichibu geche idinda district ya idinda liya iganga mayuge luwuka kamuli kalido na maingo yona yomunange tubaniriza mbale sinonko bududa manafa na misindwa tubaniriza ina abantu bete so sub region mbale kuba ngamuliku kumikutu isema kutu then walani mikwenja yafabali ya butu machira oli Kampala Mukono oli Wakiso abantu ba bebu yukwe abantu be Kayunga nakasongola Luwero Mitiana wanaona wo sinzi kuba ngamunango oli kumpliriza nkwaniriza mu program ebikusike the royal program paka esawa ndala ya kanzi miezime. Ikiriza tusimbule tuti.
1: Oli wagati mprogramu webiku sike. Mwoma nila. Amazi magali ya inuma wensonga.

0: ne ku kisaawe ne mu bifo ebyetolodde ekisaawe twasobodde okwatayoko abantu abamu ababadde basiwuse empisa kati nga bano abadde bagezaako okubba obusimu basatu tubalina mu kaduukulu kwaffe then emisango emirala egyetololedde mu kubba generale nayo tuyinayo omu waliwo n'abalala ababadde bagezaako okukola nga fujofujo abo tuyina musanvu mu kaduukulu tuyina n'omulala eyabadde n'ekyambe te nga twali tugambye abantu nti bw'oba ojja ku kisaawe waliwo ebintu ebimu by'otalina kutambula nabyo nga ebikiso ebintu ng'ebyo naye oyo twakimuggyeeko
1: ebyo ng'ate obiiziiza kumbali amawulire agandi olw'eiguloiguro olw'olwaleero n'omukulembeze abeera akulembera bulungi eigombolola ery'ebutagaya mu disitulikiti ey'eidinda omwami Kadha Suuta Abdallah bu olunaku olwaleero agemye obulungi yafeesi ye n'ebikola byonna byonna yabigemesa bulungi obukulembeze obuyaka obuyidde okulemberwa omukulembeze yalondeibwa abantu Weiswa Atanansi mu kugemyayo ebintu yabeera akulisa bulungi mu yafeesi y'omubiri pikipiki yamuvuba bulungi gavumenti yakuna yeiganga mubeiremu ebisumuluzo n'ebyobukombe kamaala ebya gavumenti yeiganga Suuta Abdallah alangirira obukalamu nga bwetagida kuyisamu kuno were nga yawangulwa mu kalulu akobwaisentebe obwa disitulikiti yeyeidinda akakaisa nti wakujja maiso okola ekisoboka kyonakyona nga entebe ey'enkulu ajjayiriza obukalamu ono yeerayirire yategeeza obulungi nti isentebe alayira olwaleero Moses Batwala owa disitulikiti yeyeidinda oboolyawo bakujja maiso okola ekyetaagisa paka ng'ebitongole ebiwuliriza bulungi n'ebitaputa bulungi amateeka mu iwanga Uganda bawaire bulungi ensonga ey'okuwulirizibwa kwasuubiza nti akaseera konakona banditaamu okusaba kwabwe
2: kijja kubimisinga kubanga nkaali hopefu lwino nti entebe ya ekisanda kino ndidinga ninze njokitambuza nga chairman wa LC5 owa Jinja District. I'm very sure nti those documents will not come out aleni tulikuja mukulagira nzega nomaliriza naaboneka nti ndikuwa kuwa sampling katusabe atulage kubulage nti waire balitumubuuza ebiwandiiko alagire mu luzungu agadres mu luzungu asasitifyinge ku abantu abali around nti waire bakuba nti azira biwandiika yasobola okwogera oluzungu
1: ekitongole ekya poliisi okuva ku mu disitulikiti ey'omukono mu kibuga ekyamukono batandise okujja mu maiso okunoonyenkereza ku nsonga ey'omuntu afiirirewo omubagirawo omugutundutundu ogweno abeire agire maiso okukyama kuwale mu katundutundu ak'ewa Antony okufunaku ebyokulya omuntu ono okusinza ku weifaaga wendo okuvaako ku ebuuyi eno abeire n'endagamuntu ng'eri mu maina gatiken sepiriya kyokka nga kiri kuba okuba nga abeire omutyamye obitundutundu ebyekapucholwa abeire atambula olwafune kukwa ekiwumulo ajja maiso ofuna ekyokulya ky'okwolumalikiririza okuli obulungi yagwere yafiirawo mbagirawo isentebe ow'ekyalo ekyewa Antony Mukono Ssaalongo Nyombi Moses ayogezeganyaku ne rediyo ey'abantu enesinga yatuyinongola ku mbeera eno kyokka yakubiriza ekitongole ekya poliisi n'ebitongole ebindi ndi okuva nga wenaalipoota enkwire nga dino okudanda eri abantu bategeera ensonga edivuirako abantu okufa mu bikolwa nga bino
3: abali amu mawooteri era kati kigala kitwaire ebbanga lyenna okuddamu okulya emmere mu mawooteri mulimu amawooteri agamu ng'enteekateeka yaweeza emmere
4: poliisi enteekateeka zimbe ziba zigudde tubeerewo n'okutuyina okuyambibwa mu nnaku eziddako nti basobola tuwa lipooti n'okuyambagana oluusi ne tuba nga tusobola okubaako ne ansa ze tuwa abantu kubanga obuzibu buno busobola okugwawo n'omuyise n'akubuuza ekibuzo nga ky'omuddamu tokirina twafunayo ku buzibu eri eri bukalina empanvu waliwo omuvubuka era yagwawo
1: ndikiriza gabutigonga zingire ku wano afunvu weine mpuruguma y'obwana yise bantu kyabazinga wabisoga bayo bulungi
5: ago nagabaira makuba agensonga agesa weno wano kuchina na namunana katoneze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumwoyo
6: Okero wae bwemponye.
7: Okero, chichi echi kusanyusi sobu genkani dao.
6: Ekipanda echi chowe somere.
7: Ugamba chine cha Crystal Shoppers. Bariku nizam road. Uoka. Dubova kunka bisenta ango kilila liye duke ridakao. Bakutusa ako karonda webi labo. Gamba ngebi ya birthday, ebi ya baby showers, ebi ya mbaga, ebi yo kwanjula, ebi ya mikuano. Naba malirizo kusoma. Batunda jewelry. Biite ebi yo kwetu na biyabachara. Omuli necklaces, earrings, makeup items. Ensawo nobu sawo biyabachara. Nengo ye zawezo munda. Kusane nightwear. Palina nebizanyisi wa biyabana. Gaiba igirizo kusoma. Omuli laptops, net tabs. Tane.

0: Right. Webanga byamulwani yabizemu ndetsa watukolere walala tubenga tulopa ngokoba bulido nti kasitoba no muntu alikola bitaida bubono muntu alikola bisaka mu kitundu yo wangalira ngali kubyali kola bitaida ngabinza okuvwaku akasamba tuko lopa eri abobuyinza mu kitundu kyolimu bobananga eri ebintu ebitanze okola mu kitundu kyolimu ngai nebye bimu kubyatu alomukulembeze wiwanga munsiko namala emyaka 5 lopa mangwino mubobuyinza ebintu bitambule bukalamu tumaze okwingirawo erange dakika enkalamu litekwa kuba diri 18 edegaine sawe endala yakanzi myenzi mye toli wandi oli ku 88 katonze mukaga busoga loyo radio radio ya mwenemu radio yoba kyabazinga ekuwa ebintu ebitukana n'embeera eberiwo nga nali kwandula ti wundi nowe ekitiibwa lukaka mwa David lajja osobola okutaka eryomu kyotala kuba nali kasinze kumanyibwa mu bibuga n'ebyalo pulogulamu ebazimba ensi okutandikira saawa ndala paka esaawa 3 omande paka olwokutaano tuyingirewo era nga yandawulo muku ku wido nkiramu yandawulo muku ku wido aye nga nkali kwandula bageni abali mu studios kyabuwangwa mu pulogulamu zimba ensi okubateekateeka n'okubakobera olunaku lutambwire lutya katono ino ndasooka okubakulisaayo n'okubakongula gyulaitinga once again ababaka ba paalament abatandise okulayira ido twayogere ku mukulembeze w'eiwanga ng'amaze okubba ebirayiro bye twabakobera nabakobera ebigambo bingi twabona erias ki daasi alina okutaaku eisira olunaku olwaliro nido nidozi tuyinza kuba nga tulingirira ababaka ba paalament nga bali kumaliriza ku lwokutaano okubba ebirayiro okubba ekirayiro kino kumpi n'endagaano oba n'okulaga agulimenti yabaakoze okuba nga waidemba okutandiika okola emirimu bwenkuba nti taamu yatandise mba tikulimbye taamu ya pulezidenti Museveni y'emyaka y'omulundi ogw'omusanvu yatoleire ng'amazzi okuba ekirayiro kye so leero babaka ba paalamenti bakubye ebirayiro olunaku olusoose bali kukikolera enaku 3 kiraga how big paalamenti ya uganda bw'eri wankubaire nga Norbert Mao yakobye nti ye paalamenti yayenda okola nayo okulira esaana okuba ng'ekoma ku babaka 13 tikusuikawo tine byandeese ebya lunaku lundi lwankyo ni lule tuyinza kuba nga tubigayagayamu olunaku olwaleero yandawulo nga bwe nkukobye nti waliwo abageni benna mu studios era nja kubanga mba wakaire kaibwe babalamuse olwo mutegeere batuyambye batya nalala bweoyogera ku byenima ebyokufukirira ebirime yogera mu kuwola sente abantu bangi mwenda okubanga muwolebwa empiiya nga nkali kubawa era ndakuba nga nkulisaayo abantu baidinda ndakuba isuusaayo abantu ba jinja disitulikiti ndakuba isuusaayo mu kukuba ebirayiro tubawuliire nga mukulembeirwa gavana wa disitulikiti ya Idinda Moses Batwala tubawuliire bukalamu ekibaire jinja namagera namagera yemubaire yes tubawuliire nga mukuba ebirayiro mumusesema oluzungu n'okusaaliza abo abaali balowooza nti mwasoma so congratulations gavana Moses Batwala congratulations omukulu Simon Kibombo okuli entebe y'obwa sipiika akalulu tikabaire kangu ku bwa sipiika ntibagire okumaliriza awo bakansalazi nga 13 nabakuwaire 11 bajja eri kansala ikoona kyensaba kirala kyenja okusaba nga lukakamwa ate prime minister mu butembe ali mu bwaki abazinga meseji yenina eri abakulembeze ba busoga eri abakulembeze ba jinja city and district kubanga obutembe neetwalawo titwenda kubona ino ndawukana mu bukulembeze tubasaba mukolere walala twegomba okubonako abakulembeze abali kuisa ekirala olwaidinda esituke busoga esituke kampa abageni bange omukisa babenga babalamusa olwo ntuiname tujye mu maiso tuenda kumala bwire kantandike n'omukulu nali kunaye wano leero kuboneka nti mukusi gwakubiri nali kunaye wano aye kiboneka nga leero mukusi gwakubiri okwira yetuli ti wundi ati amaino Kampala aye nga alawuna mu kikatize kyabusoga kino akitambula mwino mwali muwulire ku Kickstart International n'abakulu betulina mu studios era nga tujja kwogera ku nabo ebintu bingi ebituyamba mwami Semialo Derek Senior Partnership and Business Development Officer mu kikatezo kino twenda kumukikiriza alamisa abantu
1: Yesebo presenter
0: Yesebo
1: webalo kutukyazanga webalo ngo tuwo mukiso guno ne tujja ne twogerako n'abantu baffe abasebo ne banyabo abatuwuliriza musibye mutye eyo tubala musaako mwebale emirimu gye mutuusaako engalo eyanza sebo
0: okay katubone omugenyi namba ibiri ti wundi mukungu mwami Keya Joseph ebugadde saaka bitegeera bulungi abantu babugadde tili kuwagela kumutu muyaka ya mbuli seba la masavantu
2: na yanzi zaino presenter
0: ila
2: nda soka utu walira ila la omukisa guno okwe yanza no kwe yanza roe diye no
0: yesebo
2: olu ya kasera na kakisa keba tuwa okuchikirira obo kuidoko gira kuya abantu singa ino kwenda tukoze tutia okuva mubwavu
0: Masinga ino kwenda tuwe ile tutia mchi
2: mubwavu
0: okay chikutuko yes. La makulu tuwe na kupanga ni government chedi kutawa kwa isla kubaneka angatu wala bantu mchi mubwavu tuwe ile eli omukulu onu
1: yes
0: baba Semialo
1: wanjisewa
0: tuongele kudobo zi ense kukude bukalamu
1: kari ndo uza uba mpulida bulonji
0: yes
1: neyanza nga wonyanju de amanya Semialo Deriki nga nkolanga senior partnership and business development officer wa Eastern Uganda
0: okay
1: era nga nkolana ne kitongole cha Kickstart International omuntu ali awuliriza yandiyeta zo kumanya Kickstart chechi bakola chi Kickstart kibina kya bonnache wa wa muluzungu che tuita social enterprise
0: okay
1: si kikozi kya magoba nga tu tuyigiriza abantu batusomesa abantu kunfukirira eyomulembe na ddala abalimi baffe bawansi omuzungu bayita smallholder farmers Kickstart eri munsi 17 ku lukalu lwa Afrika awono ne Uganda yemukuzo era twesimye okuba nti Uganda yemukweze ensi Kickstart International nga bwe mbagambye twavaayo okwesiba ku mulimi ono wawansi omuntu ajja kwebuza lwaki uyo oyo mulimi gwe twesibyeko
0: yes
1: kubanga tukimanyi nti munsi Africa kaneye kansingolinga out Uganda
0: bemereere ino byabulimi
1: yes.
0: Yes
1: bali mu byabulimi
0: ato
1: bulimi buno bwe buwa abantu abasinga obungi emirimu bwe employing abantu abasinga obungi ato mulimi ono wa wansi yalime mere kumpi 60% jitulia wane Uganda kitegeeza omulimi ono bwafuna mu obuzibu naffe abantu abatufuna mu obuzibu bemere jja kuba tekituukako kati twabane twesiba ku mulimi ono nga tukitegedde nti ebizibu byayina biki bingi ne tuvaayo tukwate ku ekyo ekizibu kye tulowooza nti tusobola okkwatako tukikwateko bulungi abalimi bano bafune ku buki ku buweerero ate ekirala omulimi ono gwenjogerako omuntu ajja kwebuuza ani gwe tuyita omulimi owa wansi
0: yes
1: omulimi ono gwempito owa wansi yoyo omulimi alimira ku ttaka ettono ng'alimira ku yiika bbiri n'okudda wansi omulimi ono twandiyeetaaze ng'ayina wajja amazzi oba kali ne wabatagayina ye mulimi gwe tukole ki gwe tutunuulidde kwebyo tuzze okwogerako wano omulimi ono tukimanyi nti ebibatawaanya bingi abalimi bano be basinga obungi kye kisooka naye ate nebibasoomooza bingi nga mu byo kwe kuli obwavu obwavu buno nga bubalemesa okufuna bye inputs ze tuyita agricultural inputs oba bye bakozesa mu kulima
0: yes.
1: Nga amadagala pampu ezifuyira ezifukirira ebintu webityo ate ekirala nti abantu bano balina ekizibu ekirala nti n'abali abalimi abanene bana bana abatono tuyina ekizibu ky'enkyukakyuka mu mbeera y'obuddo ba seasons nti kati luli twali tumanyi omwaka gulimu seasons bameka bbiri era nga tumanyi ddiro onaasiga omanyi ddino olwonaakungula
0: yes.
1: Naye kati ebintu byakyuka nti weesanga nti omuntu alwawo okusimba ng'ateebereza nti enkuba ejja kulwawo okukola ki
0: okutonnya
1: ate negenda netonya ne mtwala by surprise nga teyetegese abamu nasimba nga bukyali nga lowoza jeline takola ki neta tonya katina wabali miabalira inga kukunkuba ubaba bila kukunkuba nga alima nga asinzira kukunkuba bafirizi wabiansuso katituwa vayo nituwe wayo kusome saba antu kumfukidile yomulembe echonga tuchino gede dagala tuwa vayo netuye ya pampu pampu eno nga eja kusubo zesa nga wena gambi walie mabeganti omulimi ono taina senti ekisooka tasobola kugula pampu za amaanyi oba za bei. Ekitegeeza twavaayo ne tukola pampu eno nga tunulidde oyo mulimi wa wansi asobola okufuna entandikwa gy'asobola okukozesa okufukirira. Kubanga nti omulimi ono bwana abanga yeesibye ku kulima ng'alinda nkuba tajja kufuna mbulungi. Kitegeeza mu sizoni ng'omusana gwaka tajja kulima. Kitegeeza weggwanga tujja kuba tufiira.
0: Abatalime.
1: Abatajja kulima.
0: Kitegeeza kuba anazza bira bya sizoni okulinda ki?
1: Bwe kiri enkuba.
0: Yes.
1: Kitegeeza omuntu yina kati ngaba nabalina na sale bedi ezemwanyi ezende kwa abalima embogwa. Mu sizoni y'omusana abato yina amazzi banga tofukirira. Togenda kulima. Kitegeeza abakozi bonna b'olina bagenda kuba tebakola mu kaseera ako.
0: Okay.
1: Awono tufiirwe byansusu. Naye bwe tuvaayo n'obanga oyina ekintu ky'osobola okukozesa okufukirira. Kitegeeza ogenda kubeera mu business route. Omwaka mulamba. Togenda kulinda kuba kutonya oja kulima kubango inachi obusobozi obufukirira. Kickstart ngabwe mbagambi na yengo omulimi oyo nandi yetaza asoka ayige obategeere miganyiro kye jiva mu kufukirira. Kuba omuntu aliyo yebuza okufukirira ye cheki okusoka kwa byonna. Okufukirira kitegeeza nti bobo ina amazzi goleta amazzi no gagabirira ebirime nga tolinze nkuba kutonya.
0: Yes.
1: Kye kitegeeza kati omulimi ono ekisooka bwana abafukirira kigenda kutu kigenda mwangu ira nnyo kuva kubirime bile bitatu wa sente ebiloka kati ebirime nga nga muogo lumonde sikamante bitu wa sente bitu wa sente naye kutake ki
0: edde nene. Yes, ngolimi yikazi and yikazi
1: ataba singale tutaina atulusuzi tutaina dilimira.
0: Yes.
1: Kitegeza ntinze bwe nima yika yenyanya omulala nalime ya lumonde automatically wenyanya yagendo singo funa sente.
0: Yes.
1: Kakitegeza nti omulimi ono kijja mwangu ira kuva kulima muogo kuba yagumira omusana nebiki olokuba ino busozo fukida alime mboga alime obutunguru alime green pepper alime biringanya alime nakati ebintu webitu cheza chija mwangu iro kuchusa echidala bwana abafukiride agenda kuba na makungula manji okusinga nga takoze echi nga tafukiride.
0: Okay.
1: Ate tukimayinti ebirime bikula bulungi mu season eyo musana na yengo fukiride simayo bantegere
0: bochiri
1: bikula bulungi kubanga nti gochi gerera eye nkuba tomanya dilwe na tonya yinzo kutonye nyinji nebyo
0: kai ya byonona.
1: Yes. Kuba si uli nkuba ntinu
0: ate esobolo kuide ntondono
1: neta
0: kai ya dema kubino zamadi.
1: Yes. Niye wanogo weto oleda ko
0: wepimira ko
1: ndikate chirime chikoze echi chifunya agamala. Awonno genda kungula makungula akakula chi agasingayo echidala singa oboso bolo kufikirira kitegeza ebei togenda kudda mukusalwa gwo mulimi. Okay. Kangeze omulimi aliyo ngo ina ika namba mu season inga enkuba etonya buli omuntu musubira kubanga agenda kubanga akola chi ngalima kitegeeza bwe nimenyanya nene ibange nalimenyanya woli nalimemboga akatale kagenda tukira kumu kwafe na tusimbye mu nkuba kitegeeza tugenda tukanga makungula fe na tuina ebintu katale
0: nga kuzibanji. Yes.
1: Kakane beye kola chi
0: egwe
1: na yebo obera ngo ina yike musologa antika nimeko akota because season ya nkuba then bana bale bavira mu katale abenkubanga bamaziza osigalo olima kubango ino usozo kola chi obufukira auno chikuyamba nti akatalo genda kasangange bey eri waguru ate tojja kuteka musente nyingi kanonya kubanga kajja kuba already nge bintu babinonya.
0: Okay.
1: Omukaso omulala nti bobango ofukirira efficiency oba efficiency oba nchi chivunule ntya mu rusogo ba mu Luganda omutindo oba ofunamu emiganyiro emirungi nti ebimera bifunira dale cyo kibino okufuna kubanga bwo kiwade kibino okola ki
0: okufuna.
1: Ate science alago bali research alaga nti ebimera bino bo bifukirira nabiri ebijimusa byo botaddemo ba inputs endazo bo koseza na dalange ebijimusa ebimera bibufuna bulungi na dalango biwadde amazzi tukitegedde.
0: Yes.
1: Kati jeje migase ejimwe giri mukuki mukufukirira omulimi je yandi yetazo bo omulimi atasobola kufukirira jasubwa. Iye kakati ekirala abalimi bafa abasinga bagala nnyo okwekwasa balowooza buli afukirira alina okubanga alina amazzi oba kale alina okubanga alina amazzi naye balowooza alina okubanga alina oluzzi olusime oba ekidiba.
0: Yes.
1: Obanga ali ku nnyanja obanga ali mu kitoogo ebintu webityo
0: awana mwangu ira okuna amazzi
1: awana mwangu ira. Hey. Ate nga si bwe kiri bwoba obiyina ebyo well and good kirungi nnyo naye bwoba tobirina ate togamba ntisobola
0: ntitosobole.
1: Yes. Kubanga tuchimanyi nti waliwo kye tuyita water harvesting obe nkola ze tuyita mu kunganya amazzi nti mu nkuba nga season ya nkuba kozesa omukisogo okunganya amazzi ago ogatereke
0: okuva kunumba
1: yes okuva kunyumba
0: yes.
1: Osobola okozesa engogo no gatereka oba mu pipa ne oba toyina pipa kuba pipa eja kuteleka amazzi matono so gula tanki nene oba to kisobola sime chinye kya wansote kemwe tundu bali oba akavera buno oba oba DPC obuvera buno obukwata amazzi oba dam liners
0: okay.
1: Tuna chobokoze
0: echi echi na che mbanta ile
1: aha oteleka amazzi ago aga amazzi wesanga so kutwala miezi nge 3
0: eh gabaho bulungi wansi
1: eh gabaho bulungi okiteke banafe eri abali mu ankolo ba western
0: yes
1: yene nkola je bakoze santi boba sima dam atebote bate kamuna bivera bobo simye edamu nga waliwo ebumba bumba
0: kwata madi gabamu
1: yes nebo kunganya mukoka amazzi tetukagala gaga mabati gokka so kufuna ekinyanga kinene
0: kuba kutunyira yes.
1: Kati ekirala osolo bobo ino busobozi sima damu enene bobo ina tractor amazzi gabeyo tulekerawo okwekwasa obusongo buki obutono tono bobo sobode gula tanka ebeyo ekirala abantu balowooza nti obulimi nina bukolanga nina eka nga nina yika abiri nga nina yika asatu so kumbe nakalimira akafuti 5 kumukaga olimaka ebintu atena ofuna sente
0: okay.
1: Eziwera biye bintu byetwetaaga okutunulira naye ate bino byonna bijja kujjanga okoze eki ngofukirira nti obo ina akalimiro ne kaba futi 3 kunya ngolima amuka tugambe nakati obanga olima sukuma wiki
0: oba
1: cabbage
0: yes
1: ne kangereze nyo kunakati ne sukuma wiki nti byo bikula bulikanako osobola okunogamu bofuna hoteli nga 5 muno zo supply nga bulikanako ngo ba supply nga
0: nakati
1: wa mutwalo gumu mu hoteli nga 5 je mutwale 5
0: bulikanako
1: oli mukola mukalimira ka katono kati twetaga okukyusa endowooza z'abalimi baffe bano kati ekyongo kivuddeko ekirala omuntu ajja kumbuuza
0: kyenze ine ekyo bolikola
1: yes.
0: Kuba bafuna hotel nga ina itano ngo sobole basavinga basupplyinga nakati wa mitwale 5 nga bobaze
1: yes
0: bulona kwe hotel ze 5 bolikola mitwale jonga bina 5
1: ani agenda mu hotel kati nibatamwa greens
0: nani
1: natalia nata nibatamwa mboga oba chukamba oba nakati oba dodo
0: nani
1: muloza ani abirima bantu beba birima oli omukubbo oyino kubera omukubbo ate kati no bulimi kye kintu kyokka ekitasinza okukola kati sente ngate kiriko na misoro mwana watu
0: yes
1: boje bintu byo kutwala mukatalo okoleki otunde tukitegedde ekintu ekyo ekirala abantu balowooza nti okufukirira wetaaga pampu ezamaanyi wetaaga ebyuma ebyebbeeyi wetaaga ebyuma ebiki ebinene nedda ebyo byetaagisa okusinzira buli omu ku levo gyokola ki
0: gyolimirako
1: gwayina akalimiro ka yiika emu yiika bbiri futi 3 ku 2 toyina busobozi bugula pampu ziri nene oba irrigation systems enene naye ate waliwo obuuma buno bupampu buno bwe twogerako obutono
0: obwomungalo
1: bwakuso tuyina ak'omukono tuyina n'ak'okusotta
0: okay.
1: Ekisooka tekanywa mafuta nti togenda kagula ate otekemu ez'amafuta nedda gagenda kuba maanyigo ate mwana watu kakuwa amazzi mangi
0: okay.
1: Kakuwa ebidomola 3 buli dakiikemu bwete
0: ebidomola 3
1: wotalingi kaani abalimi ebera mu liters nga 10
0: yes
1: bwebera mu lita 10 kitegeezo no pampu ekuwa wotalingi kaani mukaga bundakiketya
0: kuberi
1: kwa watering can quality azinkaga kitegeza ekwa watering can mukaga mudakiketya ate ekirala ntigana amazzi gogendo gasalirawo wawe ngateeka boboko semfukirire eno omuddo sobolo gumma amazzi
0: yes
1: amazzi nogateeka okawe kakulachi wegetagisa ekirala nti eno pump esobola nokuwa eno obusobozi obusika amazzi mu buwanvu wa mita 7 ze futi nga 2 mu 3 kitegeeza gwaina underground water source oba ekinye kya wansi nga kiri mu bipimo ebyo osobola sitiri okola ki okufukirira awono kitegeeza togenda kuteeka mu sente kugula mafuta pampu eno ewangala emyaka 2 mu 5 bubanga ogifunye obanga ofunye ekyuma ngekyo ogenda kumala obono obudde nga tozee mugula mafuta maintenance kose ekintu kimu kyojjo ogula buspeya butono butono bujjo kubanga ogula biwujjo byokka byebyetaagisa ekirala abalimi baffe nti ebintu nga bino balina byetania naye ate omulimi sikusuubira kukozesa pampu eno myaka 2 mu 5 gyonna nga bwe njogedde ojja kuba toli mulimi mulungi kubanga twagala naawe ove ku yiika emu okulaakulana ogende ku yiika ze twogerako emmeka 10 naye nti olw'okuba twayogedde ku kizibu kiri eky'essente nti toyina kapita amala kugula biri ebyuma ebiki ebinene eno pampu egenda kuyambako obutafiirwa sizoni zino ez'omusana okunganya kasente o upgrading ogule machine ezikola ki ekisingawo eneringa ntandikwa oyino jikoze sobulunji osobola okola ki
0: okugaziwa
1: kati bye bintu binandi yagadde abantu baffe bamanyi mukama wange
0: okay
1: yes
0: nga tukali kujalu yoba walaino mumaze mukisawe emyaka emeka
1: Kickstarter emaze mukisawe kati emyaka 2 mu
0: 3
1: yes
0: nyakabira wo bantu baganu ibayira makintu
1: eh
0: Magani bwawa offices muntu babanonza
1: offices zafe ziri Kampala mu industrial area okay. Street na ye na ye fe tubera nnyo mu field kubanga ekimu Kickstarter byekola ngabo ulira wano bwembyogera ku radio
0: yeah
1: tusomesa abantu tukolagana n'abantu abenjawulo kati ngabo ndi munango no wabugadde sako tukolagana na ye ne tugenda ne tumeeting abalimi ni tubasomesa technology ona akola ati
0: abalimi abenda ulo mubiketezo yebali
1: bwamba muri eyo muri musako
0: yes
1: sake eliyo muina farmer group ya mkasta mbanga muwera abantu nga 40 nokudda wagulu tuba tukako kubwerere che twetaga tuyite ngo solo tuwe sawa 2
0: okay
1: esawa 2 wachiri tukusomese pampu ekoletya ogisangawa ogendo jigulango tegede bwekola chi bwekola emisomejo tujigabira bwerere nenge ekigendirwa chafe kuchusa ni mamu Uganda abantu batagira nti ebintu bikola chi
0: bisoboka
1: so tukolagana n'abantu bonna abenjawulo NGO ebine biri eyo sako za abalimi abantu bonna abenjawulo
0: okay.
1: So kati nze lero ofisi yange eri wano
0: wetuli wano kubasoga loyo
1: encha nenda kusomesa abalimi ebonde eyo wansi
0: okay. Emayuge
1: kati cha ofisi yange ja kubera mayuge.
0: Mayuge
1: kitegeza fe ofisi tetujikula
0: otambula nayo
1: yes tutambula ni tutuso
0: wo bamukasira ko na wali ofisi
1: exactly nenga bobo twagala office jeriye Kampala
0: oli kunene namba ya masimu da masimu dote ko kuwa ku bantu bange
1: iye namba nzina mukama wange
0: nga tukale kujja wa mwami Kaya
1: yes
0: eh tuwe kwe namba
1: kali e namba yange eri 07 kanso kene MTN eri 078 mwenda 29 ana 29
0: okay
1: eri 078 mwenda 29 ana abiri mwenda then ya Airtel it is 075 03 ntegeza 03 abiri mwemu 9 mukaga 075 05 03 abiri mwemu 9 mukaga nya
0: okay
1: Derek Semyalo na eche nandi yagadde abantu bamanye nti tukolagana n'abantu abenjawulo era kituleseza bugaddono ku board nti twakizula nti abalimi bano olumu pampu zino tuzikola nga zili affordable chigendwa chafe ziberenga zigulika
0: okay
1: affordability chinzo butategeza anti za rahisi ne zibenga zigulika
0: digulika
1: na hera tusanga anti obuzibu nti abamwera babaira tabakola chi tebazisola nga yakakusasula kibanja mpola awe tutukirira ababu garden go ina abalimi ate bakumanyi fete tuliba kubanja nti omuntu yenanga member wabu garden asobologenda ku branch yone ya bugadde
0: okay.
1: Ibamwa pampu kuloni
0: okay.
1: Nasa sura mpola mpola
0: bakanyiza lokubanga aba mani ibwa timu eleri musake yo
1: bamwesiga bamwesiga
0: yes okay
1: yes
0: atwa dina mani gene nkola yeweli
1: yes
0: all right katuba ku tugulira ku mukulu wa bugadde sako no tumugulira ku mwamikeya
2: wanje baba
0: iko idoti ogemagana basada balonji mbyo bulimi bano
2: zengeje na ida ogemagana muna basada bano
0: yes
2: Luankola nunji.
0: Enkola enungamu.
2: Kuba tuwa jokuli ingiriranga. Bali mbiba ife. Mbugade sako. Bali kwege mye ino. Ntiebili mbili kufa. Oluo kubula. Amadi.
0: Okay.
2: Kuba baba anala kutambula. Na season yachi.
0: Hey.
2: Ya amadi. Sobu tuwa tuafu na abantu banu. Tuwa gema gana nabo. Tuwa bali etamubugade sako.
0: Okay.
2: Ela uwe tuwa bali etamubugade sako. Twabanga tulisigalanga tulitambuza. Abalimi baifa abalitambula nife era balifuna mwino.
0: Bwene.
2: Balifuna mwino.
0: Abalimi abalitambula
2: abalitambula nife.
0: Okay.
2: Era nga buli misomo je tuba tutayirewo mu bugade sako jona oba mukiketezo ki oba wa oba kaliro oba kamuli oba na mutumba oba idudi oba nankoma oba mayuge yene oba bugade yene.
0: Yes.
2: Bali idanga bafunamu kubanga omusomo buli we babao kusomesebwa kona
0: otio
2: bana ife bano tubeta twaba nabo
0: okay
2: era abasinga bunja abali wendi ko bantu bali kufunamu
0: yes
2: batwaire bumba dino edifukirira kulone oba kuchibanda
0: era dilikuba kolera bukalamu
2: era diliva kolera
0: okay
2: era wedibanga dilikuba kolera twena twavayo twakoba nti banna tutole obusoga oba tuve mu bwavu nga ife abasoga kuba we tulingirira olwemba lwaife olwa busoga luli muvaaseeko bambu tulwanise ng'endwaire
0: obwavu
2: n'obutamana
0: yes.
2: Era naawe obugadde we yavuyirayo nga bugadde sako
0: okay.
2: Okwidde okulwanisa obwavu kuba yeetandika na muntu wa wansi
0: ali
2: ku kyalo alina wo okukeya ekolereire kuukwa akatono yabanga ayenda kwongerebwa mu buki
0: bwongerebwe
2: atuuke ku step oba ku idaala gyaba akola ki
0: gyaba
2: alikwenda
0: okay.
2: Awo twavira twagemagana n'abe naife bano aba kickstart era bumba deibwe difukirira diri buli ku masa gagona gona gona aga mu bugadde sako diri yo dona
0: mu kuisaga kembe yoko kuboza nti aye abantu bakolaga inda bulungi ni mu kibanda mpola tibaba kubirayo
2: abantu abasinga bunji
0: yes.
2: Betu akawa kubumba dino bakali tukubirayo
0: okay.
2: Era basasula kuba tuba weibanga eri okusasula eirunga
0: mu hey.
2: Okugeza wobanga oli kulima maido tutegera bulungi nti amaido gatwale myezi esatu waida twakuwa loni eyo kulima amaido
0: yes.
2: Twakuwera ku nironi yebumbe fukirira amadi nti ni wobanga omusana guli kwaka iwo sigalango oli
0: kolachi tujye mpola ila mu kwengeria uyimugaba mugaba ki
2: wotubanga tuli ku wasente
0: yes.
2: Eloni tukuwe edo kulima
0: otyo
2: tukuwera ku nibumba
0: ebumba
2: efukirira amadi
0: yes.
2: Lwaki tukole ekintu ekyo twaida twakuwa mu kibanda mpola twakuwa emyezi tutegera nti amaido ga myezi esatu loni bakuwa ile ya myezi ena
0: okay.
2: Butitwe na tukuwa emyezi ejena
0: ngoma zo kungula
2: wo kungulira amaido ko waja watunda izaloni ya vugade sako
0: yes.
2: Oido male mu nironi okay. Yebumbeli ekuyambye kokola ki
0: okufukirira
2: amadi obanga nifa abalimira mu kibali tuli ba mutiere era wena tutegera nti omutiere gwa myezi ena ife tujamba isito akuwa myezi etano
0: mumutera mwalawe
2: enseyo eyo kuba nti nkunguire mu myezi ena nayanika wemalo okwanika ndino okutunda so gapo yo tujuwa
0: mumulekela mwawa ku ka space ya katunda noni akatale
2: yes sir
0: alawe enseyo mwezi this is good
2: yo mwezi
0: okay
2: we da wakola chi wasasula sente deba kuwedo kulima ne da bomba
0: okay
2: era abantu betuli nabo betuli tambula nabo bali ganulwa ino muba mubomba dinedo kufukirira era we nkoolera buli muntu yena ngo tuwe sobola aye ngo lina akatono kotandikirwa ku oidda mu bugadde bomba dinota loza anti da beyi ti da beyi
0: okay
2: tudukuwa ku kibanda mpola iwe mwene wakola ki wa disasula mpola
0: ekibuzo
2: yesebo
0: bugadde sakeno omuntu ayenda okujeso iga okuingira bisanizo kibyateeko okuba nabyo oba mu bantu bawo bugadde wonkane bimwekeza okujingira
2: eyanziza babbe ekibuzo ekyo
0: bugadde sakeno kuba njiwulire ino sakeno
2: ero
0: lyankuba ati mbaino naba n'offices dembe liye welo welo organized
2: nabi
0: tebu gadao naba nibigambo biri ku bugade sako
2: yesebo
0: welo organized
2: bugade sake no
0: mu center weni
2: teli wa mu center mwonka
0: aha
2: eri mu bitundu byonabyo nebyo mu busoga okugeza kansoke menemene amasaga ga bugade sako
0: please
2: tuline isaga eri ya bugade sako eri ye bugade wene mu center bugade Toida twaba naisa geri ndi eririe mayuge.
0: Ne mayuge mutawuni awo.
2: Mayuge mutawuni awo.
0: Okay.
2: Toida twaba naisa geri ndi eriye bwonda.
0: Era mayuge.
2: Era mayuge.
0: Mm.
2: Twaba naisa geri ndi lirinango.
0: Era mayuge.
2: Era mayuge.
0: Mm.
2: Toida twaba naisa geri ndi enankoma.
0: Mm.
2: Twaba neri ndi eidudi. Twaba naisa geri ndi emusita.
0: Wano.
2: Wano. Kuroi ganga.
0: Mm-hmm.
2: Twaida twaba naisa geri ndi ena mutumba.
0: Ena mutumba ebusiki.
2: Ena mutumba ebusiki awo. Tuluo ni branch wa isa geri avu gadi sako. Ayo
0: banda.
2: Twaida twaba naisa geri ndi eruka anoje tuwete ena kabugu.
0: Uona.
2: Uona wali uo.
0: Okay.
2: Twaida twaba naisa geri ndi ekamuli.
0: Kamuli.
2: Twaba naisa geri sembayo ekaliro.
0: Iwe nga muli baba?
2: Echitegeza busoga yuna. Tuageza
0: magisense ile. Okubi nekalilo.
2: Nekalilo baba.
0: Eiko wateita yona muli yo.
2: Yona tuli yo.
0: Kali na baba bugade zako omukulu alikuogera muli kumuuliza. Tuidamu sabe namba yene damasimu.
2: Era ndiku ila mwechubo uzo chombozizi.
0: Aha.
2: Ifenga bugade zako tuaniriza.
0: Chikulu echo.
2: Tuaniriza. Buli memba oba buli muntu yena tutu sosola ndi tulitu alaba memba bonka.
0: Okay.
2: Ni wobeno ngoli kwendo kwa igeta kubugade sako tukwaniriza.
0: Ni mamilu kaka mwandi kilizibwa.
2: Oikilizibwa.
0: Wa mauli ni ingiramu.
2: Oikilizibwa kuingiramu.
0: Okay.
2: Era okuingira kwa okuingiramu bugade sako ya ifeno. Tutola emitwalo esatu chitundu.
0: Esatu.
2: Chitundu.
0: Hmm.
2: Buli memba oba buli muntu yenaye nali kuingira mu bugade sako. Wobanga muli kuingirira mu group.
0: Yes.
2: Ntieno group ya abalimi. Tutole emitwalo mukaga chitundu.
0: That's a group.
2: Eyo group.
0: Okay.
2: Etandikira ku bantu 15 kujja mu maiso.
0: Kemba njobo za group oba bantu bameka.
2: Etandikira ku 15
0: kujja mu maiso.
2: Kujja mu maiso.
0: Team of fire tuba tuba 12 emitwalo esatu chitundu.
2: Ah ah. But esa tuwe chitu undujino oingira mungu kubwana munigina nganze mwamike ya Joseph na ingira na igula waka untie
0: ngo muntu okay.
2: Then watubatu liku ingira anga grupu.
0: Yes.
2: Tuingirire mitu alomuka aga chitu undu.
0: Okay.
2: Yes sir.
0: Yes. Tuize kuyumu kuluwe Kampala undu.
1: Yes sir.
0: No da linda ku atsubizo kutuwe nambe damasimu bugade.
1: Yeah.
0: Kodinga zidanga tuila yoli.
2: Tisobo la kubula namba da isuma.
0: Ainga tisigaiza dachi ikai kumi. Abali kuluia. Tisigaiza dachi ikai kumi. Tuvwe mchivuwa chino. Tuila kwa tuiza kwa bageni. Abandi abakule mbeidwa. Doki tokuwa mchitongole. Echa Aman Reflexology. Haja kutu ingila wanu. Sawa ibididene. Haja kubali kumazindalo wanu. Tuje maiso.
2: Namba isimu. It is 0. Musamvu. 0. Ibiri.
0: Yes.
2: Munana ndala.
0: Mm.
2: Ndala munana.
0: Otio.
2: Mukaga.
0: Okay.
2: But a number nge yangwe atwala ebyo okulima
0: no your personal number.
2: Gade sako.
0: Mm.
2: It is 0 musanvu 0 ibiri.
0: Mm.
2: Ibiri.
0: Otio.
2: Munana.
0: Otio.
2: 0.
0: Mm.
2: Ibiri.
0: Okay.
2: Ndala mwenda.
0: Ndala mwenda.
2: Yeso.
0: Kale. Tutipo tulita ambula. Ayiranga baka jama iso paka. Kusawa ibidi. Tsigezi dachika mwenda. Tubenga tubasibu. Lakatuhile kwa wamu wame semialo. Derek.
1: Yeso mkama wangi.
0: Ndi uwo.
1: Chemba denja gala mpoza abantu bafawala batigiri.
0: Hmm.
1: Bayi nzo kuloza bugade yokaye inapampu. Kwa kali wali ya jubu huze chivuzo.
0: Hmm.
1: Gwimbanga siri memba wa bugade.
0: Aha.
1: Uba nga sola kufuna siri na access kubugade. Nkola antia.
0: Yes.
1: Pampu zino. Jeziri maduka. Malala getukula gana na go.
0: Kano kakuni inako nabigere ndi kabuna.
1: Iye.
0: Pampu ino.
1: Yes sir.
0: Kayo bulunji amadi.
1: Bulunji amadi.
0: Okay.
1: Kati. Maduka. Agazi tuunda, wane jinja, kukilive road, waluwe dukali baita luoko agencies, kuje BC building.
0: Yes.
1: Live road, Mbana opposite ni Harid.
0: Hey.
1: Duka baita luoko agencies.
0: Okay.
1: Pampwezo jazi sangao. Bogende kamuli, uja genda kusero ni agro center, opposite ni MTN.
0: Okay.
1: Gwata sovola, genda mbugade. Bobango ogenze re kamuli, usovolo genda kugreta kamuli, cooperative.
0: Okay.
1: Eduka baina.
0: Dimutauni
1: ya kamuli.
0: Otio.
1: Ero sovolo genda kumuashi empire. E kamuli. Batunda water pump.
0: Hmm.
1: Botuda wane yiganga. Osovolo genda kunikita agrochemicals. Bali kuwa igwe ina road.
0: Hey.
1: Era kulugudo ulo ilumu kuliko Soweli and Sands. Pump wezo zukulachi. Weziri. Botuda ekaliro. Osovolo genda ku Amon agro shop.
0: Hmm.
1: Pump wezo wekulachi. Weziri. Ate nabali ekaliro ngoli member wa namba alesako.
0: Yes.
1: Jita musake yo. Tujia kutuka.
0: Bida kwa anguida.
1: Yes. Boboli mu Greater Kamuli Cooperative. Jita musake yo. Tujia kutuka.
0: Greater Kamuli.
1: Yes. Gwalie kamuli ngoli mumbula muti sako. Jita musake yo. Tujia kutuka. Yes. Na wali mubugade. Jita mbugade. Tujia kolachi. tujja kutuuka. Nawe aliye mbali je tuli waliyo jenesisota na ne solo tiyo na.
0: Nanga musense ile kintu.
1: Je tuli twajja kuwonya bali.
0: Muli banene. Bantu banje abaganoirwamu.
1: Bulungi nyo.
0: So. Okay.
1: Yes. Gwaliye Kampala gena mdaso area.
0: Imani government nibo besente mu imwembo inambuli bantu abali you know. Abali ku kyalo muli ku ground ku bantu grassroots.
1: Yes. Atenga nkukubiriza obofu nye pampu wenu na dara kuduka.
0: Mm.
1: Aliwo asoka kusomese. Kubanga pampu wenu teyeta aga mkugu size zinezama science ntinjuguze. Mm. Achema mpede kwa mkugu agenda jintereyo. Nedda. Teyeta aga mkugu. Olujugula boti. Genda. Siba kompirazo. Tandika kupampinga. Edafu bakuduka anga bakusomese za pampu wenu. Wekula
0: chini. Chambayde njobo za bweno ni kito muntu.
1: Bweno neka.
0: Wababa kula maintenance. Wababa kani kamuli nago.
1: Aha. Kati. Eina. E chifa kujo chili chimu.
0: Mm.
1: Tuliita biwujo. Na yemu ulimi ya uliteknikwa ziti wa seals.
0: Mm.
1: Obara backups.
0: Mm.
1: Na yebi biwujo. Ebi biwujo biwukabi yebifa. Na ye kupampu ya fenene fikira yika bilo lunaku.
0: Yeah.
1: Chikutuwa alidemye zinga mukaga. Ebi biwujo biwukugwa. Singo bo fikirira ulikanaku. Ate biwujo biwalaisi. Pay atesuka mitwale isatu.
0: Hey.
1: Yes.
0: Alaisi.
1: Wetaga pay a bili. Chitegeza yes. Vanyumala miezi mukaga uja kubote kama mituwaro mukaga. Chisi nzira voji kwa zesa. Hey. Ate togenda fukiria vulikanako.
0: Uh-huh.
1: Chitegeza vijia kutuwa langumu wako. Ate pampu weba ampia. Hmm. Tukuwela kwa si pay a ajirako. Pay ezo bili.
0: Bili.
1: Chitegeza chitone nyomu ni miainomu waka ngatakumi yo kugula si pay yoyo. Chechokache wetaga.
0: Okay. Kwe kunduka
1: ba kusumese si pay yono muteka kotia. Oja kotio mkade nioteka komu pia. Chokache wetago kumani.
0: Togo baga tuwala butu wali.
1: Aha, togo baga tuwala butu wali. Gwalimbu gade saku. Omusomesa ke yajasoka kusomesa.
0: Ya.
1: Buwembanzi ze misomo nange mkolechi.
0: Yongeleze.
1: Na mwabali musake datu jabatu uka.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kali, tutiwa tulita ambla na bakulu. Mbenze ino. Mbenze ino kubanga. Ngae tuwa kubi montandi kwa anti Uganda na mawanga Afrika. Ebiyo bulimi bituwemele iza uo kumpi bitu ndunga nsambu na bitanu kubulichi kumi. So, buwembaba nanti integedanti. Tuidaku liyemele na bawo. Uidaku wanemele yokutunda na yokuli ya mmaka. So bantu wa mga so ino. Kodinga balina akasemba yo ba umbe umbe. Mudachi kadi na ina. Ba umbe umbe. Henga kansuwa keda mbonge li kunamba da iwe damasimu. Msobolo kwa gena labo. Kubanga bivali mbikulu ino. Msobolo kuba kunoti msambu mna na muenda. Ibili muenda. Ama kumiana. Abili na muenda. Ni kunoti msambu itani zero. Asatu na ibili. Iku mina muenda. Nkaga na ina. Oba. Oku bilowe bugade ku note musambu note 0 ibiri kangire mu note musambu note ibiri abiri na munana 0 ibiri 19 kangire mu osobola mukubira ku note musambu note ibiri abiri na munana 0 ibiri 19 ni ku note musambu note ibiri kinana na ndala 18 nkaga na mukaga tuumbe umbe bakobele kota yenda kulekayo
1: mpozi kesekala kulekayo ngabwe nkugani tchiwina cha fete chikola magoba.
0: Yes.
1: Mu meyo ono mu mwezi gwa meyo guno
0: gokutana
1: tuinabo offer ebei twajikendezezamu okusobozesa abali mintu tugena mu season ya musana basobolofu na pampu zino kubeya awachi eya wansi.
0: Mm.
1: Kati anajanga meya weddeko tujja kuba tuzeyo kubeya ya fe ya wakuru.
0: Okay.
1: Ye. Yeah. Ako kukake mba denja galo kuhisa. Usimanyo wubude buna atukiza tunayo kusimwe munga bili oba.
0: Alright. Aha. Mudache kati na ina. Tolo kwa analiza kumasimu. Ba kucheyo gila naba kuluku. Note masambu ina mkaga. Atanu. Manana isatu. Asatu na isatu. Niku note masambu mkaga manana. Mkaga chinana. Mkaga na itanu. Ba ku. Boyo gila naba kulu. Kufuwa mbiyo bulimi. Enga ba kickstart. Ali kulaini. Kola.
3: Hello, sir.
0: Yes.
3: Ama inawa emoka Patrick okuwe na ulezi mbala oli.
0: Yes, Patrick.
3: Nenda kusima sume sabo.
0: Hmm.
3: Ayu, nje chivu zuchange chikoba.
0: Yoke daino, Patrick.
3: Nje chivu zuchange chikoba.
0: Yes.
3: Tini nje no we bala oli ulofu na mukiso gopu na kwa baba abugabe sako mwango.
0: Okay, baida kuilamu ayenga boge de kukamuli ya yu wane kuwa tuwi chiku wangu ilo bitlamu ofisi yewa kubi yali kulaini. Hello. Hello. Hali kulaini.
4: Hello.
0: Yes sir.
4: Hello. Mfutu wa
0: ilo kalisibu
4: Nse kaimu amusa sadike gwase.
0: Kaimu li gwase otyo?
4: Mfika nombo za mbele vya sente imeka.
0: Nyee vya sente imeka.
4: Sivo.
0: Kale, faida kuilamu. Do pump da sente imeka, nebindi ingabitio. Kola, alikulaini. Hello?
5: Hello?
0: Yes, boss.
5: Ano, makanika yasi, kamuli.
0: Kamuli, yes, makanika. Boza. Tele era.
5: Bagere mieza, kimieze satu, katugeza amaido. Butimba ane gabada kufu, mchibala muti yao.
0: Ngamaido gakufu, ide, mchibala muti yao. Okay, chironji, chibuzo chikalamu, bajia kuilamu. Masi mama njia yovuile watu lina batono ino luachi tituo ngeda yomulala mubenga muilamu abantu wabo. Ali kulaini.
5: Hello.
0: Yes boss.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hello.
0: Sema tuliku ulida. Katumweso niwe tufuna uundi. Hello.
5: Hello.
0: Yes.
5: Niwa alisevo.
0: Kale boss.
5: Hello.
0: Oh. Yuna kamleke tufuna uundi. Yes Robert.
5: Chena njezo otegera.
0: Yes.
5: Gundi edo batu wera ku emipira mita zinga imeka necho kubiri. Gundi edo badihu abaditu wala mchivanda mpola.
0: Okay. Kale katukomi wa masimu. Mbaba umbe mpola mbaida mu. I think we have 1 minute.
1: Ah, kale nzika nziremu emipira.
0: Echisoka.
1: Bonabo genze kuduka. Chijia kufagwe jori, obo ufunira ke mpira jenka na chokusinda kunene wwe nimiro. Na yungu ogui ingiza, teguina kusuka mita munano obu wangu.
0: Okay.
1: Ogufurumia, osoro kuteka kumpaka kumita bibiri. Then, bobo tute pampu ya feri entono, chechimu. Mpira ogulo kusinda mpunene wwe nimiro.
0: Yes.
1: Echa sente, sente ntivanda febali yaba maduka, akasente kaa nzo kuchuka mkatono. Na yeka tiku season yenu, wanuwetuli.
0: Yes.
1: Bobo genze kuduka. Echitone nyo. Manyange chinene nyo. Pampu ye nene tesuka mitwalo nkaga. Echinene nyo.
0: Okay.
1: Na keli kompira.
0: Ok. Kali chihumba umbe mda chikandala.
2: Nea nziza sebo. Ndija kuira mwechubuzo cha Mwami Patrick. Nti Mwami Patrick sebo liwa idembe okutuwe gaita kuifa mbugade sako. Kuba tulini branch ekamuli yao.
0: Ok.
2: Kusebo farmer. Wansu wa sebo farmer. Awo branch ni weri osebo lotu ye gaita ku.
0: Alright.
2: Then Mwami Sadiki on... Mwami Yasini yena ya Yakoba nti ngoli wemba mfiriru wa maido gange. Mwami Sadiki kanendo kutegeze chintu chino. Nti ingai febugade sako tulinaba limisa. Eromuli misoyo asobolo kuido kulambula. Yabo na wabawo nga ofiriru wa maido asobolo kukua kala reporti. Tuwabo na engeje tuchikola chi.
0: Tibi ya kubwe no kubwa kubema simu wa kinafuwa maido bichi vini mebia aa.
2: Omuli misali no kukutuka kuground kuunimi.
0: Kale, titu kasobola suika uo, tuida kuizaba kuluba no, nolu na kuolu hundi kubanga. Chivali ku, chidikumula mwa. Katubaleke, kuandu zavanti.
6: Esawa, nikuonye ibiri, edobu ide.
7: Kusoka. Royal Radio.

0: tegurina amaanyi
1: gulina kyegulaakinga
0: tegulina n'ensukaali erina omugaso mungi mu mubiri gwaffe yes then bwe namuweereza tulina gye tuyita supermix yakuyamba okwongera amaanyi mu mubiri n'okuyamba ku balansinga sukaali n'enziramu n'emuwa erirala ly'omutima keti bwe yalinywa yawumulamu nagamba musawo nganyumiza abalala mumanyi nti mbadde nfudde kati awo osooka n'olaba omuntu kati singa saamuyamba mwekyo ekiseera n'afuna ekizibu kati obusawo bwange bwandibadde nga busawo
1: nga tebukola
0: tebuba tebukola
1: saawena mugaso
0: yes naye sooka oyamba omuntu jeni ndowooza ne leero waliwo eyaze nga esente ndowooza tezimala ne mugamba naye lwakutaano teeka olina okukomawo nenyongerako teeka nangamba omwana yalina okumpa sente aŋambye ku mande ne mugamba kati genda lwakutaano okomewo ku mande oleete sente naye
1: lwakutaanotukoze
0: toyoseza bwe tuba tukukozeeko leero lwakusatu yosaako enkya lwakuna teni lwakutaano komawo kati oyo omuntu oba omu n'obwongo bwe oba obukyusiza nedawo kijaba akulinako ekyuka lwaki engeri gy'omukwaseemu kati obujanjabi omusawo yoyo ekirala mbadde n'omuntu waliwo wembadde wano mu tawuni omuntu nga yasoma naye ne bamugamba nti kolakosi y'obusawo yaŋambye naye omanyi nze n'ebyobusawo nandibadde nga sibisobola lwaki nze ndi mu bizinesi nnyo nemugamba naye wasoma obusawo naŋamba no nagenda mu byobusawo neŋambawo kirungi nagamba ze nalaba okubeera ku mulwadde okumusomesa engeri gy'alina okunywa eddagala biki neŋamba yes kati gwe si bibyo naye mukama yakuyamba n'otagenda waliwo koonoona time
1: nga nze ze natyali bisoboire
0: waliwo
1: nkisooka nze neikabyo omulwaire ndikukobakola oti olikola kindi nwera eddagala nomu time olikunkoba
0: bindi kati sebo nkubuulire omulwadde olina nekyolaba ng'akisobola olina obusooka omulaga nti takisobola naye n'omuwa amaanyi ga kukisobola ojja kusanga nga akyuse kati okujanjaba kyekintu kyolina kubanga omanyi n'esiyasa gy'okwatiramu omuntu omulwadde aze ewuwo naye bw'otabeera nayo lwonogogamba naye wali muli leerwaliro ogendayo ne bakugoba ne bakubulira bubi waliwo omusawo ono ayogera bubi n'osanga nga ye waliwo ekintu kyobanga wasoma nga kikyo saawa zino waliwo nebyetusoma nga si byaffe n'ogenda mu mulimo naye nga si gugo ogukaka lwakuba onoonya sente naye ekintu kye bayita obusawo kyetaaga
2: okufa ku bantu obakwata bulungi
0: bebagamba kubembereza
2: obakwata bulungi
0: omuntu n'omukwata nga mwana ng'akuze awo awulira kati amaani reflexology tufa ku bulamu ye moto yaffe tufa ku bulamu bw'ofa ku bulamu bw'omuntu omuntu atereera bw'otabufaako ng'oyagala kufunamu tokolaki
1: towangaaza mulimu gwo
0: n'omulimu n'omulwadde araba n'agamba naye onoomusawo kiki yes akulaba mu sente kati amaani reflexology kyekyo tufa ku bulamu ne tukujanjaba mpaka bootereera ndowooza tulina treatment zaffe tutero zibabuulira waliwo reflexology reflexology eyamba nnyo ku bantu abalina nerves kusanyalala okuzimba ebigere okulumizibwa ennyingo abantu saawa zino

0: baide bafune
1: mu okay roza bibyokati tutandiso basomesa kuki
0: kale katwire ku owa dokita namba 2 ayinga okuba idusanga akaligema botwa tulukogeza ku kitongole kino oba office da amani reflexology clinic bagani bwa kugadafi balaxi roundabout abandi bajeta police balaxi roundabout awo bagana waliwo stage ya dibases edija e Kenya ni mu mambuka ga Uganda awoja kubotu sewe bali ekisinga obukulu enambe damasimu wandike namba edamasimu SOK linot 780 8 3 2 8 5 njiramu wandika note 780 8 3 2 8 5 oba ku note 745 8 9 2 9 oyinda kubanga olinabo katufune doctor
2: buti tujja kuogera ku nsonga eyokusaana lala
0: okay
2: abantu bangi ino basaana lala ayenze ntera kwenda kukola anti ekisookera era nenda abantu bonna bategeere nti iwe n'obulamu bwo n'omubiri gwo oli musawo kubanga iwe niwe otegeeza omusawo nga olina obuzibu so kitegeeza niwe osookera irala buti nenda kuinamira ku ka block akazimba omubiri kuba abantu abasinga balaga dalira ino omubiri gwaibwe nga bakoba ako kanafu kazira mugaso aya awona nentabiro y'obulamu
0: okay
2: ekisookera irala nenda okukobera abatuuliriza ababusogala oyo nti iwe katonda yakutonda nendawulo oli kitonde kyandawulo buti omubiri gwo gulina bu bloka wagati w'ensanvu n'obusatu ku nsanvu n'abona trillioni buti aye ka bloka akasirikitu akasooka akakolomu
0: yes
2: ka mugaso ino lwaki waliwo amasanalaza agakaingira katonda yakatonda nga kali n'eki engeri gye yakatondamu kaingiza kafulumya kaingiza ki bw'omala okulya emmere emere yetambula yaja mukyenda ekyenda kyagikola oba kyagikuna yafuuka amaani agakola ki agayamba omubiri ayo omubiri okutuusa amaani ago gajja mu kabuloka ako buti abantu abasinge ekyo balowooza nti okulya tikyamugaso
0: okulya
2: aye tuteekwa kulya tutya tuteekwa okulya emmere nga abazungu gye beeta carbohydrates, proteins, fats, amino acids, vitamins, byona byona ni minerals.
0: Neriweyo abantu baifuwa libambie wajime na menaku.
2: Katukobe emmere waliwe zimba omubiri. Wabawo emmere ereta amani. Wabawo omunu nedo mineral salts. Wabawo vitamini bibala neiva. Buti obuzibu obuidawo nti abantu bakiraga dalire abo bali abulie bo baidi nti tuidamala kulya kweguta ti kulya kubabalamu kino kyaleeta obuzibu nti kabuloka ako waliwo amasanalaza agakabitamu mu butuufu okusinziira ku banoonereza waliwo mili volt nsanvu okuba ng'oli mulamu bwoba ng'oli mulwaire dhiri millivolts 3 oba katukobe tolya bulungi ekyo kireeta okukyankalanya omubiri nga bw'oyidde nti bubuloka obwo n'obukola ebitundu eby'omubiri buti tulina emmere eyo gy'oliire eyamba kyebeeta bukasunda basi oba enzymes okukola ne hormones okuyamba omubiri gwe okufuna amaani
0: okay.
2: Kyovira obona omusawo ayogeire ku mulwaire oyo omulwaire oyo kitegeeza waaliwo cell membrane oba kale babeeta mitochondria dali dizibye okuziba kyovira obona nti yatandika okudugumira abangooti alwaire
0: oti
2: muzinga gumugemye so kitegeeza nti waaliwo obuzibu mu bulooka bw'omubiri nga tibuyingiza bulungi ate tibufu lumia bichafu ate idukira singa oba tofu lumia bichafu bo bloko bo mubiri butandika okufa ayenga ate katonda yabotonda ngabwe kubyamu ate bwe gabaniamu nokukola ebitundu ebiyo mubiri
0: okay
2: kino kiyamba ki kiyamba nti oz katukobe bozalibwa notuka ku miaka musanvu bo bloko bo bozalibwa nabo bufwa obundi bwe kubyamu
0: bwa
2: botuka ku miaka 14 eyo ni nenkola eyo omubiri botuka ku miaka 20 na mulala yona enkola eyo ebawo bo bloka obukuru
0: bujanga bucyuka
2: bujanga bwe kubyamu obukuru bwafa buti wali wenkola nga mu bo bloko obo buteko okufuluma obukuze nibufa meni
0: tete kutegera bulungi bo bloka abatu kuogera ku bwaukana ku ni white blood cells
2: bo anti nechirale nechirale cho
0: okay.
2: Aye byobika kubanga waliwe bikola nani chetweta omubiri
0: okay.
2: Ebinwa buti wano omuntu okusanalala kibanti bloka ethicola ebinwa ebitambuza amasanala za gava ku mutwe gaba bibanga binafuiwe ekisokerera tibifuna kyakulya
0: okay
2: bizibye ngabwe tukobye nti ntandikire ku ka bloka kale kuba no bo ebinwa bwona no bo bloka
0: eh
2: kubanga buliru obonanga bo bloka bwe yawire munti ifetu jya kutambuza amasanala za gava ku mutwe ngagaja omuntu wabenga akolanga mulamu awona wavo obuzibu nti omuntu abanga bubloka tibu ingizamere bwajiria ezira mu birungo bimala atene bichafa ebiri munda idukira nti omubiri gwaife kampuni
0: ekuma buli
2: ekola amani
0: okay
2: ngabwobona kampuni nti olina raw materials doingiza watu alam production
0: watandika
2: from your products products ino omubiri okuba obulungi aye bambi olwo obutama na abantu balya emere ezira mu mugaso meaning oba nga tutegeza kintu ingiza production inga anafu bwomala ya fulumiera ngabo lulebo wankobote garbage in garbage out
0: yes
2: chaleta omubiri okuba nti tigufuna buti kabloka ko omubiri obaje beta cell membrane mu lungereza kaziba tika ingeza kabango tikavera nti amadi idukire ebirungo byaife bibyanga biyuyika nti bwe olya bida byaingira mu kabloka ako byakola amani ni chebeta mu lungereza ATP oba adenosine triphosphate
0: okay
2: wafuna amani ngo osobola okukola ki oba nendas buti bwomala carbon dioxide ya fuluma nebikyafu ebindi byajja mu wabifuluma
0: all right tulitambula nabasa okuva mu kitongole ekya amani reflexology abantu bebiyende mulire mpanga bangi beta basawo bantu bajye kuyo bakole yensisira aye babaire bakali so babanga balonze abantu bekidera buyende nowe kamujyo sobolo kujawo babanga basimbya makanda gaibwe mu kidera kamuli kikwanguira awo okujayo ilundu budiope mwena mwena awo budiope west and east mukozi omukisa guno lubajja okakasanga bali kuidawo muje babaidanda bembako byente namba daibwe bali ku note 780 nkagana 8 32 85 ni ku note 745 76 88 abiri na mwenda mwandike nambedo mwida kubanga mwogera kunabo obakobere kubiki ebikubisa obubyo bulamu bo ndolu na kulu banaba batestese okuideyo ainga wano mujinja bobango oli bubino obo bagana ku Gaddafi Barracks roundabout obayo yinza okweta police Barracks roundabout wabako ku buses edija e Kenya ni buses with parking edija mambuka ga Uganda batukirire bakwambe katwide yoli ainga kuibiri kitundu tujja kuba tufune mitwe kumawuzi agali kuidesa wa A3 ni mwana mwala Luita na Lukwago wenchima wumba wumba wo metufune luitoyo
2: mm-hmm. buti ebinwa ebitambuza amasana za gakolo omubiri omuntu yaba mulamu
0: mm.
2: wa biri mubi ketezo bibiri waliwo kyebeta central nervous system oba ekyo no obwongo ne no olugombololo kankobe engeri gye lutambula mpaka wansi eno mu bwongo ekyo
0: yes, yes.
2: ne kisoka waba ukyebeta peripheral nervous system aye ebyo ne ne kankobe bubanga oti obunwa obutambuza amayengo okutambula mu mubiri
0: gona ngali part ya mbiri abenge funa kuchi
2: kubanga
0: yes.
2: oteko kubanga buli mubiri gukola
0: mm.
2: buti ebyo bibanga eyo pati ekitundu ekyo kyokubiri ki era kyawirwa mu ebitundu bibiri
0: okay
2: ekindi bacheta somatic mululimi olu aye ebyo bi controlling akubanga
0: kale no amwakatunda ako tuwele witona tolege mitwe tujja kubanga twira kusawa dodene ebyo ekitundu tujje pakaisa tusigala ku
3: gano ge gali musengejiro lya fe elya maulire agakakasiddwa mu lunaku guta ina kusubwa wanu kuchinana munana akatunyeze mukaga Busoga Royal Radio FM ondi kumwoyo
4: Echibadde ku parliament ya gwanga chifumba mutuku anti ababaka abayitamu bakedde genda maso na kubanga bakuba ebirayiro okukikira ebitundu gye bava songa ate Rebecca Aitwala Kadaga aweze okuddamu genda maso n'okubanga bwati awereze gwanga lye oluvannyuma lw'okulayizibwa olunako olwaleero atenga asangiddwa no asangiddwa ne muwogo omubbe kuno teeka kone koko kabuze kata bamukube kuseka lotera wanonga polisi yegenze maso n'okubanga bwetyo emutasa ye Moses Batuwala alayidde olunako olwalero kudda mu yaffe singa Ssentebe owa district ye Jinja aloji agenze maso n'okubanga bwati aloja byayiseemu okutuusa olunako olwalero agona agasingawo goba olindira ku ssaawa ssatu zennyini mugakakasiddwa mu lunaku
3: Ago nama lamanje gota lina kusubwa mugaka kasidua mulunako wanu kuchinana munana akatunyeze mukaga Busoga Royal Radio FM ondi kumwoyo
0: Luita, Luita Asomi ya mangu ya mpunza andesa atyo Ati kadaga Ajizemu atina wenda u Obuta dayo Ya zali wa noluganda wa nangi Ejisa nzali wa ikalilo Nenga andu masoga Ate katonda ya sima Ndi prime minister Wabutembe chief dom Ntu wala Jinja district Ni Jinja state Mubacha bazinga Tukalina bagenu wano Chofu mnabu mbandi kuogela ni iwali kugulisa Tegela ntabantu wenu na mstudio zi Mbandi kuogela chente gela Babu vunani zibwa Biba kwa la video. So tukalina amani. Reflexology. Mo studios. Paka sawa. Isa tumba kobye. Abantu wati sedi obye ende. Kamuli. Iru undu. Budiope. Both west and east. Imwe. Mulire mpanga. Atenga. Mulino mukisa ino. Isa idieyo. Mulino mukisa. Isa idieyo. Antimbo ine. Mchala. Mile babidi ya babalanda abantu babidiope west mulino mkisa guwa mani chitondi kuwa kovela kuwa angu mtu guendo gila ku muidino mtegela ino mchala mile babidi ya babalanda ulumazi okula ila aweze nga wajio kuwa nekanga achusa chitondi cha babidiope west ae ngamba kovela tumujia kwa idusa having that lady ngo mweleza wa yumwe tumujia kwa idusa she's a performer Ela mjia kubwa nda vitu wabia ekola ku. Kubanga nakasi lakatuno kathakata ilikaba ideyo. Kubwa nanga. Aka haliku ingila parlamenti. Baka mlonda lelo.
2: Chibumba yaba wesevili.
0: Yaba wesevili. That's it. Yaba wesevili. Ila mwako mwede chobuka lamu.
2: Chibumba yaba wesevili.
0: Exactly. Mbili mabili babalanda. We want to congratulate you. We vale. Okula ila. No kubebila ilo bulonji. Tumusaba chila la president. Encho ndaba kwa programu wano. Mujia kujiulida. Tuenda kusababuti. ntina ho dati busoga mwakola mwawagira president compared kulutwele ya soka kuluno bana bakoze ino twenda kusaba minister ebifo byanjyo kubakobera ncho ebiwela ku once this lady babidye mide babalanda bamuwaida kai bamuwe bajya kubona kale katwile idea abantu banu studios tukole kubangire byokora bikore bwango bulambuki bulonji jamma isomo sawo
2: boti mbaire ndi kuogera nti tukobye nti amayenga gatambula mu mubiri
0: yes.
2: Gatambulira ku nzendeta mpango ibiri esokera era bajeta central nervous system eyo kubiri bajeta peripheral nervous system aye yonga nekola okay yone elimu ebiketezo bibiri esokera era bajeta somatic eyo nekola ku bintu okufuga amayengo ngolimula kankobe ngotegera tolambaire waba ojebeta autonomic system eyonga katukobe olambaire so ebye bintu bikulu kuba wali wabantu
0: ngolambaire mwabamu nekolanga
2: ngolimulamu ngakatugakola ngolikola
0: yes
2: era nchizuire wali wabantu abasanalala ngabalambaire ngala ajyo kulambala ya ile nguru nga sana la ile.
1: Ya, wadiwo ndo za omwana, musawo, imagine kwa zesa. Ndo za mama weye baka, ya gendo kuzuku kanga, amazo kusanyarara omubiri gona. Ndo za neka tarimuru wadida muja anjaba. Wadiwo bietuwe taga basokeba mkorele, then amurete tutandike, treatment ya reflexology.
0: Okay.
1: Na ye, ebiwewe teka nti, naba ndaba funa stroke, turuwa zanti ajifuna nga urira. Ujifuna nga webasi. Ubo runsi, wali wabu osoboro kutura, no urira mo pain, na ye no jiruwa njisa no tambura, ugenda kurabe chiro, okuzuku kanga okuguru te kucha ulira. Yes. Okusika nga kugana. Okuguva
0: kusana.
1: Kugani. Oo jakusanga, ateo jakusanga nga bancha abalina stroke. O jakusanga nga uruja rumu. Rurino obuzibu. Kachao. Ti nerves. Awa ya ruara nga mazena kuna ye na atabifako. Nga
2: tamanyi.
1: One. Bowuri rango rwa ro mutwe rwa gwa buri kisera obori no kugenda mu rwariro niwe janja bisa two bowuri ranga orina okurumizibwa okuva ku kabina waguru ku mugongo gwa wansi tero ujita ero 1 noe kirira wanso kuguru kona no uri anga kuzitowa okusitura oba no uri anga tekulina amanyi bo kusitura no uri anga Odinga situra, ichinche chiringa matresi. Genda weja anjabise nga buchari.
2: Nala.
1: Na ye, oja kusango buzibu nga omuntu, akumye asoka bere kuchitanda, nga tacha asoboro kuzukuka. Bagenda murwariro. Bo uri ro mugongo nga guru, mawanta baline migongo. Mufeyo nyo kweja anjabisa. Wacho mugongo ogo. Echidirira, ofuna stroke. Kati wofayo nyo, oboni na kukora chikwe janjabisa na oterera. Chetufatu baku bilizanti. Bogenda murwariro. Ofuna moku singa. Okukuma. Okubero. Obubi bakutuwa remu ambulance. Bapangise moto kaya kutuwa ranga. Omazo kubera. Obubi. Na henga wagenda ngobi. Udi da mpola. Na yeno otafayo. Gugura makirenda. Yes kugura makirenda chirunji. Na yeso oko gagurengo manyiti.
2: Cho janjaba.
1: Chichenzi janjaba. Yes. Ate na bantu abasawo. Chirunjo ku bobango rabo muntu agenzo kugura edagara. Waliwo bogenda ne bakuwa ne edagara ili kusinza amanyi. Obanga terigendo kukora chi.
2: Kumobili ku.
1: Kukuyamba. Awo chirunji nti. Wandi badengo sokera kumusawo na kukebira. Dena kukapapure, dagara ya kuandiki. Nori tuwara mkiliniki. No mfamasi. Niba kuweleze dagara omusawo ya kakasiza ntili nori gendo kuyama. Na ye ngerije tuwe janja bisamu. Oja kusanga nga bofuno obozibu. Nekangende wali. Dulini nagura kanone kanyamba. Oba nobulira ko omuntu nakugamba agenda ogule bino nange narwala ko gwencho ne kuliramu. Naye rwaje sizimu. Naye kirungi okugenda mu rwaliro ne bakora ki?
2: Ne bakebera
1: ne wijanje
2: bisabye. Ogenya bisacho manyi. Era era necho. Buti lwaki nenda ina abatuuliriza yes. Bategere nti nabasawa abasoka kubanga omubiri ogugugwo niwe we jisotia okobe otinza ebyo byabasawo be niwe so nenda otegere nti oli kintu kya mugaso ino eriyo iwe joli okumana kubanga buli romana kiki kyoli we kebera bulungi ate nekindi wetangira ebintu ebindi buti bine bitundu byenkobyeko ebitambuza amasanalaze mu bibiri bikolachi kikulu ino okutegeera ekisookera irala nkobye nti somatic yo chikwamba okuba nti olikola amayengo gatambula nga tolambaire aye autonomic chikola amayengo ngagala olambaire
0: oli mundolo okay
2: lwachi waliwo ebitundu katukobe bwobango oli kuisa amawuwe eyo coordination nti amawuwe bwega ingiza omuka waliwo ate enzyme eyamba okuziba omuka ogwo butagolola bugolole echo kivera kuki ku binwa ebitambuza amayengo chovobo nanti omuntu kimugwanira ategere lwachi okusana lala kiyenzo kuvira ku okufa mu bwango bwe kitalo
0: okay
2: buti omuntu ngasana laire kimwetagisa okumana nti omubiri gwe waliwe ebibulaku nti omusayiti gutambula bulungi echo ne kisoka echo kubiri nti ebinwa tibirisibwa kuba omusayibwe gubati gutambula kuba emere mwetambulira ejo kolachi okuliisa ebinwa ebyo nemizisa oba emisiga jibenga omuntu takolachi tazibikira buti bwozibikira otandika okukolachi okusanalala ate buli bwosanalala okyankalani omubiri endwa ireni njino dida endwa iredo dibanka langufu chovobo natukoba toteganga kulwala ja weida ekisokera era wekebeze ku ndi ntia abasinga echo tibachidi
0: yes
2: tikiri mubula mubwaibwe
0: balo balinda kuba mumbera mbi
2: batega kulwala era nensonga lwachi nze nkoba enenkola ya fair reflexology niwo banga toli mulwaire jayo omubiri gukozesebweku kubanga kiguyamba okuzusa ebinafa kubwe ebitundu ebiyo mubiri okutandika okufa bitandika na kuzibikira nge omusayiti gutambula bulungi bwe kubanga ti gutambula bulungi wabangwa neyi endala je tweta endala etaluma nti otandika okuli bubloko bwo mubiri buyala aye wengolowoza nti oli bulungi wovira meno watandika okufa mpola mu butufu omuntu okufa nga bwe twakukoba kulule sebo
0: yes
2: otandika mu bigere lwansongo omusayi gutandika okubanga tigutya katuuka watandika okusanalala okusanalala kuno kutegeeza ebintu bingi ino ate n'obulwaire bungi obuyinza okuyidira kubanga buli lwo ina moko okuba no mubiringa gusanalala kyabulabe
0: okay
2: yesebo ekindi
0: natilo kwendo kuwa bama simu mudachi kabiri
2: nenza tuogere kune
0: nendo umbe
2: nensonga
0: kuyebali
2: nensonga ya prostate prostate etawania abantu abasinga buti kanonze nketa katunguru kabasada lwachi bwokali ingirira mule bwoja munda kalioti nga bwobo nakatungulu aye obuyire butuuka olwokulya nze nkisiba kukulya kubanga buliwo oliyo bulungi naddala omunu gwebeta zinc
0: yes
2: gukwamba okutangira prostate enlargement and cancer. Era nadala chino chirumba basada abali aba tuse miaka 5 kuja wanguru.
1: Ndoza ku prostate.
0: Eh, yes.
1: Waliwo atero kujana ngakurwariro nakugamba musabo. Ingeri je mwasomeseza obana balala bawulira. Chingeri je bansomesa prostate nina prostate cancer. Awulira. Yene ni yoyo ngererako cancer. Awulira. Kati omuntu yenali na prostate amanyiti nina prostate cancer. Kati eyo prostate ndoza tujja jibasomesa ko bwetuna ko maworo akusatu. Tubasomesi prostate lina ebika bisatu. Ebi ebika bisatu.
0: Yes.
1: Buli muntu ategere nti ndi murevenu. Ndi murevenu. Egenda kufuka prostate cancer. Ngoreje bakuteka muna akaseke. Akaseke nakono osanga ngabiganye. Ate abantu tebagara bomugamba operation ya prostate. Akugamba ati wali omukwano gwaffe kati yafuka mukwano gwaffe yaja kulwalira nagamba mutabani wange musawo naye yangamba nangamba n'esente miliyoni emu n'ekitundu nengamba no waliwo neighbor wange yagenda bwe bamulongosa yafiirawo kati nange sisobola naye kirungi mukama yatuyamba naye musanyufu bwe yaja ku amaani twamujanjaba kati ali bulungi.
0: Alright, tisikaze dacheka ikumina msambu donka nisabantu lakule kwa masimu mbwila tuwe kwa vantu wabawila ku wogele ku aenga ebya speaker wa parliament tienda kubijia muino saweno aenga obofi Jacobo wakubwa etololo eloya tuwe uonia flomno weya ngaidie president ya mwakadi. Yes. Ekisoka alinebi ebisanizo. Bolingira mu defense mwabaire. Abaira gemagani yo no muhozi. Ino bali bati bade. Kakagamba gi no muhozi ka Yakobie amongo. Nti no. I cannot support a corrupt person of your caliber. Nere tine chandese. Abali bayide muone. A man reflexology in the studios right now. Kama yuko masimu mwagede kunabo. Aye nga chibali ikola. Tusima. Ababo ina kwa wali kuwa na yu. Enamba ya ibwe. Elino tumasamfu manana zero. Nkaga na manana. Kasa tunayivili. Manana itanu. Nikuno tumasamfu ina itanu. Nsamfu na mkaga. Ana na manana. Habili na muenda. Bagani wa kugadafi Barracks Roundabout. Jete Police Barracks Roundabout. Waliwa stage ya buses. Edija e Kenya. Nedija mambuka ga Uganda. Bako oneku. Owone. Nambeda studios. Kona kunoti masambu ina mkaga. Atanu. Munana isatu. Asatu na isatu. Nikunoti masambu mkaga munana. Mkaga. Chinana. Mkaga na itanu. Tambuli dawo. Obe kuboboza. Abasa wabalimu studios. Okuwona nikisinga bukulu. Atomulamu. Na kola. Alikulaini.
5: Yes,
0: iyo gela kuhino baba
5: zo iso irundu
0: ya irundu ya eneyo mkuli yabali kuendo kuida
5: mbaga na wabo
0: baida kuilamu
1: mtu we irundu saa wazino orino kuja jinja round about ya Gaddafi.
0: Yes.
1: Na yetu batege keje uru sisira tuja kuja wano turubabu urire
0: alikulaini
1: noru naku.
5: Hello.
0: Yes sir.
5: Kendiko
0: ni wani
5: lazen
0: ono bukaya
5: oliwa
0: buyende ni mwe. Yes
5: njeje mbende buyende no agomba mbaka
0: no. Okay vajako vela kale alikulai.
5: Alo.
0: Yes sir.
5: Wale kutuweleza pame paka
0: kale sebo nsima jemuli
5: kale sebo nsima inaranyo tamuani kaka abubakari
0: abubakari oliwa
5: njijangu bena tena ikaliro
0: ikaliro. Yes.
5: Kuna mugongo kuno maa.
0: Mugongo.
5: Kima yetiko basi za kuchi.
0: Gwata andi kiredi?
5: Andi aliku kaka banga.
0: Ok.
5: Yes,
0: kale. Wesi dikire. Abasa oge maganda vo. Alikulaini.
5: Hala.
0: Yes sir.
5: Eva la kuwereza.
0: Kale sebo.
5: Yavuwa mwa ya kuti. Mba sinze na mungare ni yampangari ya yampirizi ya mirambi ya ndafu angavulito.
0: Hmm.
5: Chivu za changi. Sa.
0: Yes.
5: Uwenja msaru ni ngabaliku msaru mfu hili.
0: Hmm.
5: Esa idiena yankone evo tukaya idevi ntu. Wavuvu wena uzavulu wa hile. Elayo nendo kundangaza amu. Wavuida andawa. Yavuwa mwa ya kuti ni yeno yamba ya ndafu angavulito.
0: Okay. Waida kwa wakuilamu. Ali kulaini. Hello.
6: Luka kama.
0: Wanji mkwano.
6: Mewa lewe reze yuanga.
0: Kale boss.
6: Kuterevo kenye chizamu za hamunga ye kumire nangu. Kutikivave ya tena nakati ze kwa ulirisa.
0: Okay.
6: Isi tititibanga.
0: Amina.
6: Kutini nza ikubuza.
0: Buza.
6: Atenga nivuza kwa kwa sawao.
0: Hmm.
6: Angafu magbe nende no kwe kuhika nalekera ira. Nalekera. Ndiviri avili ne satu.
0: Ibugumu.
6: Ibugumuli njimbo nanga nezi kere joshere randa kwa mumati. Kwa kuchi.
0: Kale.
1: Ok, tuja kugurira.
0: Kale, weba leino sigala ku, baje kubanga bakovela. Mbakubi ya choku wana chikulu, wali kulaini?
5: Wanji luka kama.
0: Wanji mkwano.
5: Wanalia shule.
0: Hello?
5: Weba nukutu kuweleza.
0: Kale sebo.
5: Onaba ambati ya David, ndi mutabane waika lofu, sinzire shige bugozi.
0: Hmm.
5: Kati nzeti vuzo, chendi kubuza ku wabasa wabo.
1: Kale sebo.
5: Kiche chireta ezigero kwe ya tisa ya tisanga wa kama lofu naba.
0: Hey.
5: Ezigero kwe ya tisa ya tisanga vya hapo tibunovuti imba kunovuja muna na nivu buva.
1: Oh. Vili simpo bovo mazoku naba.
0: Hmm.
5: Kama lofu naba. Obani size ezigo bati ye size. Omu vili kusiwa.
0: Okay.
5: So tidi abasa obani nono leku vuzivu chinsi gaire mbati ya David. Matapatawa ika loko senzile chige bugoi.
0: Kale, wabale ini. Ali kula ini, hello.
7: Amu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu.
7: Kaka mawabalo kuwelepe wanga.
0: Kale sebo.
7: Mawabalo kuchaza wa adokito avo.
0: Amina.
7: Unavote revoliko gira kunishula vice enka iza.
0: Hmm.
7: Buza kwa basa wavo.
1: Hmm.
7: Ukutuyana tuyana chivakuchi.
0: Yes. Hey, kutuyana tuyana uku.
7: Sula vice enka iza.
0: Kale. Wale ino. Ali kulaini. Hello. Ali kulaini.
5: Yes, mwame ruka kama.
0: Wanji sebo.
5: Wewe wala utu weleza wata.
0: Kale boss.
5: Onawa OB of wanga wagea uire emasama mbuyende district.
0: Mbuyende kubachi.
5: Mbuyende erikivi ya padi gonga.
0: Mbuno mkisa anti ya basa uba nubali inze kusuwa keda wa imwe.
5: Yes, sir.
0: Hmm.
5: Mbine chibu za kendi kwe mbuzako mta uwe.
0: Hmm.
5: Luwachi wendi ya katugeze nga obukeke.
0: Watio?
5: Munda munu mirira ino erade churungu uliza chaba chibi tirivu ino.
1: Okay.
5: Yes sir.
0: Kale, wevale ino. Ali kulaini, ama inago ni woli. Hello.
8: Hello sebo.
0: Wanji sebo.
8: Wevale utuweleza.
0: Kale sebo.
8: Unumna iso juma okusinzi ira ito vana vitende iganga district.
0: Hmm.
8: Zeka tishembu za kuku.
1: Yes, sir.
8: Mba yante ndike owire ngabu nayo sitoka kuncho ngalu baluta lombo na katiri kwenda avwa mvuliri chivwa kuchi.
0: Eh?
1: Wadino kusu kwa sebo.
8: Amuviri tiguwa mmani.
0: Eh, wadino kusu kwa sebo.
1: Nsi wetu so dino kusu
0: kwa sebo. Adino kusu kwa sebo.
1: Yes, burwade.
0: Zabade nchimanyi bulimuntu.
1: Amanyichi.
0: Bulimuntu nga webase. Hmm. Obe la manafu na fumu kusu kwa sebo.
1: Wali wate bobero munafu wa mani.
0: Eh.
1: Okusinzira kuchiku nafu zezo.
0: Eh.
1: Oja kusanga nga wali onewe presha webange ili wagurunga tomani.
0: Hmm.
1: Na yenyo bifa kuchi. No kuria. Hmm. Wali wendia jeturia.
0: Yes.
1: No sanga nga okuzukuka.
0: Eh.
1: Obano kuumura. Ososo kubera kutiki choko sawa zino zeziriko.
0: Hello.
1: No tusa sawa musamvu. Kati brain. Oboji ebe nafuye.
0: Kale, alikula ini. Hello.
5: Chitiba.
0: Yes, sir.
5: Hello.
0: Tele la baba, netu wakayo.
5: Kuweleza sebo.
0: Kale sebo.
5: Abantu webu gweri wanaisa.
0: Beba leino bu gweri.
5: Echibu uzo change.
0: Chile ete.
5: Chiri kujia eri ya wacha wako.
0: Hmm.
5: Ndini mkwano kwande.
0: Hmm.
5: Alino mchala. Aya kanze kutambula kodi ya vana kodi umuwa na chiva kucho kusulo kubanga okubamu ibanga liyaba ide ngale. nga kaleme sikuba nga kuno mwana
0: okay.
5: Chiruwa ile obabe obalo kuweleza ni bazibu salimu
0: kale
5: obabe
0: ino obabe bazibu
1: oyo reka mude musa wazino
0: soku kwa tono onayingi dewano hello yes sir
9: obalo kuwelelea
0: kale sebo
9: ono mwaleka joni mkubire kuzo chane
0: yes
9: yawe java kwa prostate cancer
0: prostate
9: cancer aso kire kiziwe ile wasaiza bakulirire kwa miyaka
0: okay
9: aye ntege kacha basawa abiji bali nayo okuboneka anti batasi abantu kirwa ile echo
0: kale mwe bale ino katufuna yino cho yenzo kuila ma doctor
1: kati oyagambye nti omuchara yaburo mwana ayagara kuzala ndoza wali wone rero wetu maze na kundoza nganya
0: okay
1: na mugamba katusoke tukukoreko then after njagaro gende murwari rogende musikani basikaninge barabe oba toina fibroids oba ebizimba
0: ebiba kuna bane iyo
1: abantu abangi balina ebizimba naye tebekebeza ate kya mugaso nyo okwekebeza n'olaba sorry kati tulina che tubagamba ngoyo one baso balane baso koko

0: Walai guba gutuja. Era chendi digulie guli kuba tudo mutima. Ngomagalwa wazira woli. Ai anyway. Gumam. Ene te majja kuba ngeira. Jene na jali. Ali kulain. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Ono babo zimevuka pereka moyo. Baba ngubira atemba ka sidiko voko ndieno.
0: Asidiko voko ndieno.
1: Yes sebo.
0: Kembe muku.
1: Unange ndieno.
0: Nakoba kazeni. Aiti ka sidiki ka silicone. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Nibale sebo.
0: Wanawe bale sebo.
1: Nusemba tiyo saidi okusinze na wampano mna mtumba. Sebo nsawa kukama wali ni nantume inoto change.
0: Kembe muku mzeyo, kawelezo umagalu hao.
1: Inoto change, yegwe na sewa mtumba pange. Kembe mpelekezea mama wabana pange, amulugwani na wampandu.

0: chabucha.
1: Chibona kati muli butekera bulungi kama kobere kalala kalala. Kama kobere kalala kalala. Yakoba. Kama kobere kalala kalala ku kalala.